0: sawayan ni karigibay kay sa kada. Kay karanaw na kya pa. Neng neng kya kunga ni nanggupute kay nanggupin neng kya asan katawdawa.
1: Karigatem, pagkiripes tapo po to.

0: kone meori ai kai rongo rongo pukin nongo raha ma ke asem kata urawa ki men nana roon gari ki rongo rongo parani kiri pes o anu wari kati na koim i rongo i eri na ta teri pe te os nrokon nana si mana tanga ni puaka purensi ni krismes nui kai kana ko o eri ki anata i honrupo minister mi kari te temeri nora arun anamakuri te vani ki pentu tua yu iki ya kaira ki rongo nana sa kai riri anatanga ni puaka i merawa purensi e ria hetmiro ki homa pimket Es nana rongorongo te pota ki ni makuri ipu ki ni karikira ki enti aonan raina mea rawaki. Pa akipe yonan te mene wawa te awa, na kondrao niya ta apueran, ondioni ka ipu ke nakawa o ka akua ki apiri nunga kani me Christmas. Inge nani o kawaran Christmas i roun anasaka iriri anatanga ni puaka Prince ayo, ponikotan dikira ki enti reita ki atamero i merinan te tauteaka ni Prince, o te tauteaka ni kiripes ipu ki ni kanakurawan te wakin tararua, ni katantan, o ponipukin poutokan. Karikira ke yoni kiribes. Au ke metaruan nako anakampana awanata poni makuri nako te tautehan roana ki mereide inako nte pongei imin te mosiravare karawakin kwa nanua ipukine karineen aia pongteruron dikira ke awatein te ririkei. Aio te uwanana pe meipua kon te mosirava aiesa ne penipaasiro nte tauteha awari ete ime tuani ka karawaki ne katoa ririki kwa raki. Ese te potaki ni makuri ipukin akava au kaupaira meimerava ke te mfo nipuka merua katapenaan ruaiwa Anapai ni makuri ai kakanoa ni kukune merepeka wa ikapou, ari e karawaki ntepai riki skwea, nteka ni meponge enako. Eri posena ki mentepota ki ni makuri ayo, papunna yo te uwana te mane kaya kakawaki, ari e kakawaki, pa enerangi ni puopuo ki ipukin kapeisigen te makuri, o karawani pepeire ai ka akiraas o nest, o ni kaukaki te puka merua yo iroun te minista e akarineki e dipanataake siwau. Nane meruoro te minista o e katire yei kakawakin, Karine ente peku, ako mena inanuna, ni kaines mea kamene naan repeka uwe ika apu uwe ikai. Te karaparapariki na koi ya taani manena, oni poutoka kanua ni paini makuri aika apu uwe ikai. Taani makuri awaipo ni irua, aki aka mimitonga kanua ntepo ngane. Yesa na empesi saina ikiribes, ni katanota karawa nte visa ipukinte nako saina, pa enakona ni karawaki, nao pisena ipairiki. Ayuwa na waki ni puopuwa kita tauteakan saina, ade ewakina mentiririke enako, Ontangira ki tiwa me tapa ina puni koroia. Eta kon empesi saina yu ba punsi te pung, eta ka uwa pungi ni katoa wiki, e konani karawa ki ei, ni mua mentia varuaiwa antoki ni teran te pime te wanan te moni ngā pung. O yasa te ien seet kiripes ni karawa na kangura na koya hain te kaava e ke yu siri puripu, nte kono pung e nako, nte mani epe yang aieta, te katenua yu ane peso. A ya kangura yu ari a koroia, ntaina ya pota ki ni karaure kain ke yu siri puripu, me aya minita, Aika apene yetai, me aya kaava on tauroi na konne ye pikea bou, aika MK RSTMI o MK TNSTM. Kanuante kangura yu e puni poputo yon arun tiome ta nikamenena roi anamani, nika ines me anakarereke ari ekarikia mennan bakapai ke anakarikirake. Apuni kangwaki ka NK UCD di puri punte kangura yu, pa anakona ndapeka unikona anikava kina na peyamani ntepenki, ntero pa anakona andike kainanuia, Anu wata yei te toro nupai nako ni mea ngaya. Ondei tan nungraan rongrongon apen tepe tepeke. Ise te tautehan nauru nipita ngkai arana nako na uero, ane nanakatanua te tautehan tairikin teka tenipong te wikea nako. Ea ponsa te tautehan nauru nikapata tionono nako ntitua inanu ni mea ipukin pitakin narana napeya nako na uero, imiin muan tapiakan te kos on taipura na kiroon perestens David Ateang inanu nsanguare. Eta kuateang, ndetai anne pa engenki erangini kinaki tebea nauru ntio nape, mentetai ari emuandike ya ino metana, mentepitaki nakon na uero, naron ari etangirakin kai. Ena ponna ngatekarinetine nakon dikien roi tepe menkua, ayetete o kinaki ya kain tepe. Eta kona rongorongo te tauteaka pa the Republic of na uero, enang kinakin kai, pa aran tepe nune miin naranankua, ari iesan rangini kinaki ya e nauru. Kawaririkian aran na uero nape, nana code, are enang pitaki nakon NRO, o kain nauru anaranaki pa tei na uero. Eta kuriki pa te pepeire ipukin aki karawan teukinanu nako yo ameta, eponi karawaki nape, imiin karawan roi karapinoan tiara e na uero, nka ipon saki tiara e bou, o nakitangiraki ei ayakaria yete potan no ameta. O isa te au sinte yon tōnga ni kariaia kakirikakaia wumen tantei, menna kuaia imiin kuneia ni purente kapowi, ni ku alo fa me straight coat inte na makai ne na ku ni puki na yen koroi kamera ton ta interine di ne ta pe nga kinu wote nga wopi meni mewa eta ko spika lot vaya pa semi sika mentonga ta puwa ala tai fainga ta tangimana menyo ate pina isuwa asa ni kakita ka ki kenu resign men na ko yen minister ntera ni me ponge na ku sika ponte minister ipukin infrastructure and tourism tangimana ponte minister ipukin temani ada nuno nang kanya pa ini mga karawa gitte nang atine dine na konta po akana wowa kan ako pente meto nungora na ko ni panani kiri pes akan ni moto kin nungorong ipukin nungoram ake asari kin kata brava ki men ana ro ni karike nungorong panani kiri pes
1: hey wasam nungo mo tiakan di campaign arapi ki merawa rei
0: ya po tiakan ko ti campaign nan Yesan nora ti teh kan yang tayan sign bot, aketi kan tayan emang ani kai iradi kan teh kawai. Mei tuai roya tarong rongona, koko nani ka para para tayo ka.
1: Arapi ki merau rei pun ti campaign, eh apa putu yohan kaungan tak kai sagi, metan win cepe, ibu kin tararuan, me kawakinan arapi ki, me ara merau apa, anak ro tak men wagin ka mengen, ani ka pera kara ka ke te pollution. Sagi si yani me, eh apa putu nape yohan kaungan kai sakan arapi ki, pa yohan diki pa, tetapun tak kakaro. Kian kami yang ngang iroyo amat.
0: Anaya, anaya, ane kan yang rongrongan je kembali nane ke? Mereka kan kapar anak orang roy tidak ka ane tayaka. Ia memang apa tak kipi ke memerawa? Mereka busi ko pokosi kapar kapar anak.
1: Karena sekarang wan kapar anak orang tidak Arabi ke merawa rei. Oh, ara pun tenaunan ni pay pay, naron ampay, aupay, ayapay, ke arapay. Pike merawa pun tepotan tidak akariok, menikotan tidak ika pike memerawa ke Arabi ke. Me aramerao men narawagin ka kaisak yon narapige ena punu pokaron ka woririken dotakin merurungin narapige o reitani meawa ki merao ke arakapati namarak pa yongan ti meto meureideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai kana ro
0: kur arapati reriyo e meun nan kapara para pa yeri ki roi rong rongon te kempei nane ipowa pa kanga etapin dikira ke maisin tai ene meang ngkai saki si yon depige me yon tie pene pe me min no tan kini ka ko ne ka yana ko deita ki ne wa ki ne kare na ko meang na ki ka ari yana nga ko nani kari ka te ka nga na ko arota panin
1: ngai ro yan yan suan jo ta panin wo te nga wa me to wana a etapuro ro ko kare na ko meang na ki ka ngai yare kana yei e ko no rien kare na ko na meang na ki ka ga te yo ga ri ta ki na ko obsin tar roan jo ta panin yon isuani mewa Wow, wow, wanungo akia, akia, akia, ke awato wana isua, ayek kapuaki.
0: Okay, yere kira yane. Oi bukin te kempei nane. Yeka nga arona, apun si waki na pe kanti opisane. Ke ye ye ka kona nira na pe puakon te waki na ka isaki bukin tararuani sakin na rapike mera merawa. Tira aranga ni popuaki bukin nane.
1: Te kempei na yu, apun makuri kanti opis ay, mea kurubu nirondigirak, communities, potaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak yayo gana yaina nom kan boga arun tararuan isakin matan win arapiki taita para me nakon ana facebook page arapiki mera orere ke ndita ki me opisin tararuan juta palin ipikin piu namban tarpon aki asan maniwek ipukin dongorongon tain kakaisak sa wayan ka teme toa apera pa kilipes te popoto dinanun ara campaign arapiki mera orere

0: Na kay karawang pupusian mengi on gokuri mengi ka akim ka booking the green bag sin kan kinam kareke sans o ay mengi ay ka kay imga ibukin na uponiyan tanan natin kareka kilibes pakilibes de popoto.
1: Oh, kapan tayo may tanong ura na kung panan kilipas, panan Melody FM 89.9, o naratay mong kay sa wata kinakon po ang tawuan ang kay. Men nam tapan ako ang ura may yay, o sinang tauroy kan din ikan ako ikatanwa ta kya tauroy. Ipakin day tanong ang ura. Ay, yung mong kan ni tawuan kan wante pong ipakin tiyong ura. Tawuan kan wante pong ipakin tiyong ano ni kilipas may panapa, adi ay mga rinan wakiliki. Adi ka tauroy waki, tapi metin wate minisimin na nawang kay nga pong. Pukin ngay nanda po ngayu at akawa pong awan na wakas han ka pong anaki. Ikarokot yawa no wan pagantay. Tapayari ki tiyang ngay apipit na may mayinu po ay nakabuta tiyaw no nikilipas may panapa. Taran tiyaw no nikilipas tiyang ngay apipit na may mayinu po na kumaya ki mayinu po. Nipiri na ay nimewa na kong tapuy na tenot, tari na roy. Makin na kwarure, taran tiyaw ngayu at utan at uwan ang inang may narikirake. Didi nga nangin detay di may. Tarante tayo di kiana roy, si takarawa pipit ang tapa tapiwa. Tarani paana pa tangay na iyo na wanang ng tautana ni karawa pipit ang tapa tapiwa. Tarante tayo di kiana roy, si takarawa pipit ang tapa tapiwa. Kawain na makain na iwo watepong imain te isipong inano. O ikataw-tawan, tiyara matayapus. Ekanta ni ngaki pa... Enora tari tepi meten wate minisina kon wowon de tan meon tai ayu de dinan wate wona de smari aki ane mea wate mita. Te ya pusen gan nare mina wowon de minisina mino anu an de tairiki. Tairiki ayu. De etana wowon de smari de nuwa ono wate mita. Ah menam tapa ne kongora me yai ayu. Ara katan wata. Na kaparapureng kay yay teiremen tawan kanan tepong kay kaukate tiyanon rin na merawaki kay yay teiremen tautan na mangkanaro na payaway ako aya daisy ko na pangkan na mangaya na kuya tekuraki ake akakariki at manin na kimakuri ay kayo antarawa teina ina no me peso ipukin na mirungurungo ayawakin kay ANZ nipusamaya na aki akan kaukaya bank account ipukin kakarina na yamanin na kimakuri na kuyay. Kana ko yang wakau kan ng bank account o kwa tayo kan gawar at sport complex. Ipo kimi kain ipiso ke KTC ipo kimi kami kain TUC. Tayo kan wata pipan ng punginipong at the art copy. Doona kimi MID at art copy na ba. Tayo kan ora an official page. An official Facebook page MYC ipo kinpaninin rongorona. Kambasin rapa mayroon di YC MYC.

Nakay, karawan pupusian nengi on cooperate. Nengi ka akim ka bukin the green bag. Sin kan mo ibukin ang kahit sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melbonian tanong natin. Kahit kilibes, pakilibes, ito po po to.

Completamente onorana con panan meudi FM y chinan pa inain. Y pon si te puin a riki temenis mankaya ya porai to wana. Ni kiran narataya yung kay apene nakone katanua tay pukin te nakoye te monram. Sina kakame orang kan ni kiran narataya yung ni karuku ay mga po to wana. Naron na kapan tatane ya ike tiawa to wana. Tetay da kona taurain mga ngurai tayan rungurungo. Rongorongon na pem o tepe-tepe kente tayata animetang. Nairitira na ko kanuan nam tay may kanyan ko yan ito. Yan ako kain te takatawan o uke ko takatakang kain te natin akanam. Na tay metan pan kakukuray ko may kay. O nikan ako rawa kanuan ane ko kawaki ay nanon nam katawan o ayo.

Remember me o andare na kina pe iron de tawari lucky dupe me kunana. Ai akar koi roi na ratai. Ai tawana roi kai de menis min tawana. Awa yo mang kan nyam dong rong ni metang. An taru mi yak mem dong rong ni metang. Ya menga ka ka tawana ra katan wa ta de tangira kyo kina ta ka watai.

listen up, yo. Ever. It's Valentine's Day.

Kupun time to nong ora yon panan meuri FM 89.9 na wante pakanta ya yu. Ho amta inka ya ipun si ini meawari kiti minis. O ayna ngi tira wo waki. O kanta ni nga pa yon pe kawaina ni paratiri yei. Ayana na koyim kuya kwa time to nong ora yon pe om ni mamanangan na wante pakanta ya yu. Tira ngi iriki na pe amangan ni popoki. Katoka ya ten tiri yei yon wanta inukira yao si maante tita iriki. O ayriki men po utoka ki ya ten tiri yei pun. Tikira ken na pe pera kiribas. Tae ka ima iraki. Na tauroi dikin dei ta kanwan nong ram yon panani meuri FM 89.9 as na tauroi ni kaina kwa na koi ya kaen de UP40 me akuna ye tokorana red wine.

0: Hey, what's up? No one wants to run the campaign. Are you going to run?
1: Yeah, but they're not going to campaign. None. You said no one to take hand in Tayan Sandport, a getting in Tayan Mahanika, you ready to take away. May do I roll your taro or on a coconanica paraparata? Yeah.
0: Are you going to run already? Pun, the campaign. I have to put you on Kongan, Takaisaki, Metan Win, Sepe, if you can tell one, Ma, Kawakinan, Arapiki, Ma, Aramerawa, an agro tak, men wagon coming in. Onika pera karaka ke the pollution. Sagi si yani me epuputo na pe yon kaungan kaisakan na rapige pa yongan diki pa titapun takakaro ken kamiangang iroyo amat.
1: Anaya, anaya, anya kanya rongon te kembe na anya ke me kukunan ka parana kwa roi te teka anya ta yaka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusiko po kasi ka parapara anya ke.
0: Gana sikarawan ka parana kwa te teka arapike merawa rei. O ara, punte nauna ni pai pai naron ampai, aupai, ayapai, ke arapai. Pikir merawa pun, tepotan tiaga ekariok, menikotan tiaga ika pikir, merawa, ki arah pikir, arah merawa, menarawa kini kakaisak, yon arah pikir, yang apun buka arun kawari dikian, dota kini merudungin arah pikir, oh reita ni merawa ki merawa, ki arah kapatin namarak, pa, yangan ti metua merawi deina, ibu kira ngaira, tenas ini kiri pas, ngai on taya ika anarok.
1: Kurara kutiririo ya merawa nangka para para, pa yeri kira irongrongon tekempein nane. Ipawa pa kanga itapin tikira ka maisin tayo ni mga ngay sabi si yon di pipi may yon di penepe may minno tanakini kakon na kaya nako hindi taki may waki ni kare nako mga ngay nagyakaka ari yaman ako na ni karika te kanga nakon arota panin
0: ngay yaro yan yan suan chota panin huwa tanga wabi matuwa na itapuroro ko kare nakon mga ngay nagyakaka ngay yari mkana yay ako nori ni kare nakon na mga ngay nagyakaka tayo karita kinakon obisin tararuan chota panin yon isuwa ni mewa Wow, wow, wanungo akia, akia, akia, ke awatowana isuwa, ay yekapuwaki.
1: Okay, yerekiroa yane. O ibukin tekempe nane. Yeka nga arona, apun si waki na pekanti opisane. Ke yeye ikakona anira na pepuakon te waki na kaisaki ibukin tararuani isakin narapike mera merawa. Tira aranga ni popuaki ibukin nane.
0: Tekempe na yu, apun makuri kanti opis ay, mea kurubu nirondikirak, communities, potaki nane. Tapiwa, aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak yayo. Gana yayna nom kan buka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki merawarere ke ndita ki me. Opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin dongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay matua apera pa. Kilipas. Tepoputo dinanon ara campaign. Arapiki merawarere.

0: نوري كان كده بس يقدر وراكي أمن النواكين تدعي ومن نمي كم بنا ببوريكي النت لمدد تيكيناك نرانا أدبي الناو
1: Nauri menani kampana Property Net Limited KPNL. Ayo anakari kira kete tau teha are ewa pupuwa kinuwa watanga atpui maisua. Kaya nakatamerwa te internet connection ni nanon kapunga nakin te fiber optic cable are epiri meimerawa nakundana cable station yon tapakia Christmas o nanikai itarawa. Kapeyan PNL aika akakawa kipugin te kiribes meiron ara tau teha. Tararuan de submarine cable dinanon cable station ikirismes o tarawa. Anganakin te botan nome da te internet connection ayek itokitoki onipirimaha kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kirismes me tarawa nakon ausini meha anopisinako te tauteha kampana o bota kinako. Katame ruan ana communication tawa ake anapai di DSK aonkoa pa enatameroa te internet connection mei tarawa na koya ake sinanukum tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong anapenipirirake terikirake o te puroi na koya. Na koya reirei, tiyo noraki awana clinic de potaki no noraki yuan kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai pun nama tanako aki akantum yanako the service Apple ayo. Dinanun ISPs ay kakiribes Vodafone or Ocean Link Limited o te potan nama ta ako nang kanin tum yanako the service sa primaha ayo. Reita ki nakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumayan. Ewaki temakuri ni kapiri kaypul yon peso metarawa tayinay nanu iroya anasin PNL ni karukwaki inte suta ni kawai yonga ni kan nakon nao si kitapo aki anatumayan nakon te kaypul layo. E katawtawa ki san te kapiri kaypul layo nakon teririki enaroko. Ibukin na pati kaypul layo pun nanapay te potan nameta hakampusiya ki pakamapuwa katararuan te kaypul layo ndiyonu are kamwakan na koyay. Ibukin tutokuan te uruwa ki nakon kaypul e popuwa ka ayo o kamkaurunga ki te potan nameta pa imay na mi kinikin ntapa ki akabira ki ay te kaypul layo o kamdiyan leta ki mo nakon nobisin PNL ibukin anisitsira kinikan mea papa. Ntarepon nampa ay kay suwa wawa kaya ruwa wanua towana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua tenua wanua wanua. Kay suwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwa. Kaya kabara obisin PNL, the Ministry of Information, Communication and Transport KMICT. Beso tarawa.
0: Bende, ibuorei te po tegnere na makuria pienne, o ni katerota na kuri te po tal namde yon tera o te ilenere na peso, pa iti meto anua ki nka yana makuri ni kerikin, ilerikin te kawai, o te kawai ina noa. Me ibuote na ku peso, ibuke ni kapiren te keboro, ane ipiri me itari. Te makuria yo po nua ki nte karikira ke the fiber to the premises, ke the fiber to the home, ke FTTP, ke FTTH project.
2: Ke siim ni kapiri keboro, ayo, apaka nka yicherereke, o ampo, ande sinako ayamakuri ayo nwereke, na ku Bota. Nakoi mite potan nameta, tan na pepe, onaki arotaki, intemakuri ayo, sakaveni arabubusi, emeori, pahamari taki, meka in the sim, kapirike poro, intetapo, arekam noria ye. Temakuri nikeniken na yo, epondrang in kainanwaki, pa ewakinaki, yan, kamenwan, roy, anake poro, o ipun kamenwaya, arapotan nameta.
1: Nganayi ro, mem, ke aki kuprim ni rigerike metemakuri ni kapirike poro ayo. Tekariyaye bukin tekeniken na yo, san na pemi ke tan na pepe, akaunga ki pa awe akwan data ki me PNL, yongan mwantayin di nanwa ki on makuria ki main wakin de makuria yo na kon na mitapo. Ta yongan data ki nakon PNL ay suwa tin wakia, towana towana wan wakia gwaywa, ke suwa ni mewa towana, wawa ni mewa akia on uwa akia. Ke email na kon tapukai thoughtsbenitera@bnl.com.ki. Ke into Facebook, send her message na kon an official page. PNL. Ekakaitao PNL na mi karikipay ngayetepe ni makuriya ki kaputan ami internet e pirimaka yon tarawate inay nanon.

Open the meton no rayon banani mauri FM 89.9 the one day pakantai yo home tanga yabuni porai awa na timeton doni ko ni garokwa pon ni mewa ni ka kan ko ino ko no ram garokwa pon ni mewa na mga tauroin data kanwa kanwa no ram me tiru ni kare kero men banani ki dibes ibugin no ram dong dong ni ki dibes de pakantai yo rong rong na pem mayo tibi tibi ki me on na na tauroi digin data kanwa no ram mas na kay na ko tukorana na ko yakain katin roots me kunaiya tukorana am karampai

0: Kapunganay ti gidinbeg ti ginmen ya kiyakim ka. Karawan ka tayang gidinbeg o kasinye kinikitay darikin takawain ti tayere na rikwa kiyay. Parikatem, pagkiripes te po puto.
1: Kapunganay ti greenbeg. Yang kita buat greenback track yang dikuan nang yang tayang dikuan. Rita kian di seks na konti nampai suwati nuwakya, awakya o nungo tuwa na wawa. Oho, tatatap na takawa na kumaya kayay, mukay nasme aki dikuan ng greenback. Sa wayang katina to atara ba, kiribes te popoto!

0: mapunganay ti kilintek ipukinneng ikiyakim ka. Karawan ka tayang kilintek, makasinye kinikide darikin takawain tatayere na ribwa kiyay. Parikatem, pagkiripes te po puto.
1: Kapuana ti kilintek, yagilubo ti kilintek trakin ti kwan mayang tayin ti kwanan. Rita kyan de sex no kontenan pa isuwa tinu wakya, awakya o nungo tuwa na wowa. Oho, tatatap na takawa na kumaya kayay, ang kainis na akiripo ng mga. Sa wayang katina to atara pa, kiribes de popoto!

Kapan ti metuan rona ino kapan ti pakantay ayo hamta inka ay pun si tapi na dikit teminis sa enang po ni mawa kaya uring ani po ni mawa na tauro hindi tadi ki kanwan ng ram kaka ka kanwan ng ram am rogrogon kiti pasin ti pakantay ayo rogrogon na pa mayo tipe tipe ki mayo na am saroni ko rin da pakantay ayo puni ngay ang fang sauce na ti metuan de isiko kaka na ko ikanwan ng ram yon panan bauri FM 89.9

Eriti me tua ronai, tegi kita nai pa, imi nong rama mdong rongon kiri pas. Nda mga tau roa inde siko me amma wani kakpus, eriti tini me wake. Na tau roa erik inde ita kanuan nong ram, ma in popo ni mewa. Me kunam tokorana, na peina ho.

0: Con em eori, ai kai rongorongo i puke nung ram, rongorongo nepe mayo, rongorongo nepe tepe, o rongorongo nepe no nape. Ake asen kata urawa ki, menna na rongi kare ke rongorongo panani kiri pes, o nware kati na koim, i rongi yeri na ta teripe te os. Aoki me taro anna kwa na kampana, wana taponi makuri na koti tau tea kan rona ki meri rei na konte pungei, i mi inte musira kare karawa ki nkwana nua i puke ni karinien, ai apong te rurondi kirake, awa te inte nirikei. Ayo pun jauh nama ibu kan jemus serabah dia sana peni pas si rong tetau teka, awal itu ia tuan ika karabak ini katua didiki koraki. Rokon nana si mana tangan ibu aku Prince on Christmas nui ke kana kuai dek anatai Honorable Minister Mikari Tetemeri. Nora aron anamaku di tuan ika pentu tu ayo ike ia kira kiron anasakai diri anatangan ibu aku merawa Prince Harrya Hetsmiro Kihoma Pinkett. Yes, nara rongrongo te pota kini makuri bo kini karikira ki enteon un raina merabaki. Pa akipe yona nte men e wawa teva na kon raunia ta pueran. On dioni ka ipuken nakawa kako wa ke apiri nunga kaani me Christmas. Inge nani okabarani Christmas iro nte sakairiri nana tangani puaka Prince ayu. Po niko atan dikira kenterita ke te merwa imerina nte tau teakani Prince. O te tau teakani kiripesi pukin kanakorawan te wakin tararua katantan. Apa ni pukin poto kan karikira ke yoni kiribes. Yeste te pota kini makuri pukin akawa akau paira me mera wakete info. Ni buka merwa kata penaan ruai wa anapai ni makuri ai kakanoa ni kukune mera peka waika apo ari ekarawa kinta paire kiskuya ntega ni mepungena. Edi posena ke mente pota kini makuri ayo pa ayo pun te wana te maneka ya kakawaki ari eka kwa waki pa enerangi ni popoki ipukin kapeisi yen te makuri. Akarawani pepeiri aika akiraas onnes. Oni kauka ki te puka merua yoiro unte minista e akarineki, eri panataake si wau. Nana meru uro te minista o e katire ye ika kawaki ni karineen te peku ariko mena inanuna, ni ka ines me ka menena anda pekau aika aboa ikai. Te karabarabariki na koi etan manena oni putuka karawan paini makuri aika aboa ikai. Taani makuri awaiponi irua ake aaka mimitonga kanuante pongaani. Ese te yen set kiripesi ni karawana kwa ngurana kwa yaka inte kawa e keiyo siri buripu nte kono pungena ku nte manete e angayeta te katenua yoni peso. Aya kwa ngurana yuware ya punikoroya ntain aya potaki ni karawure kain keiyo siri buripu me aya minita ke apene yata imene ya kawa onta uroi na kone yepiki aika abou aika MK Paras temei o MK Tennis Team. Kanuan te kwa ngurayu ipuni puputu yon arun tiometa ni kamenena roya na mani ni kainis me anakariri kere kareke menna na pakapai ke anakarikirake. Apun ka ngaki na pekain ke yu siri puripun te kwa ngurayu pa anakonaan pa peka unikonaan ni kakawa kina na peya mani ntipenki. Ndero pa enakonaan dike kainanu ya o nungota yei titurundu pai nakoni muye ngaya. O yisena empesi saina yoni kiripes ni katanota karawante visa ipukinte nako saina. Pa ekonana peni karawaki no apisena ipairiki. Ayo na waki ni popo kita tautekan saina are waki na mentiririki enaku. O antangira ki teo metapa enapuni koroya. Eta kon empesi saina ayo po kunsi tepung etaka wapung ini katoa wiki. Ekonani karawaki yei. Ni moa mentia waruwa iwa na kon iterentepi meto wanante moni ngapung. O antangira nunguram rongorongon na pentepitepiki. Isi te tautekan nauru ni pitangkayarana na kon nawero. Ane, are katanota te tautekan tairikin te katilipong te wike anaku. Ese te tautekan nauru ni kapate te onono nakon tetua, inanon mei pukin pitakin aranda peye nakon na wero, imiin muanta pekan te koos, antaipuranak iron perestens te evita teang inanon sanware. Eta kua teang, ntetai ane pa ingienki eranginikinaki tiara e nauru te onnape, mentetai ere muandike iai noametana, meti pitakin nakon na wero, narun etangirakin kai. Ena kondanga te karineti nena kondikien roi tiepe menkua, aie teete okinaki ya kain tiepe. Eta kona rongorongo te tauteaka pa the Republic of Nauru, ene nang kinakin kai pa aran tiepe nune miin naranankua re esandangini kinaki ya iya Nauru. Kawaririkien aranapo Nauru nape, me anakout ae enang pitake nakon NRO, okai Nauru anaranaki patei Nauru. Yesu na penda na meroro a tiangi ni kaukan po winti au sentei nunga buinturai. Hoi ka metuwa te pepeire ade enango kira aranda peia ade ponimean kwa iro ya ye pekasipu e na wero. Awaani te pepeire ade karawaki imiinta yen me meroro ai kamais. Eta kodikipa te pepeire ipukin aki karawan teukenano na koya oameta Ipun karawa kinepe, imin karawan roy karapinuan tiara ena wero. Nga ipun sakit tiara e bow, o nakitangira kiai, ayakariye yete poten no meta. Ese teo sinte yon tonga ni kariye ya kakiri kakaya women tantei, menna kwa ye imin kune ye ni pure, nte ka bowi e ni kualofa magistrate court, nte na makaine enako. Nipukina ye ni koroi kameratu, nta intiri nerine tapianga kinungo wa tenga wopi meni mewa. Eta ko speaker lot vaya, pa semesi, sika, mentonga tapu owa, orata I faingata tangimana, men niwa tepui meisua, asa ni keri kaki ke ni resign, men na kwaya ni minister, ndaka ni mepo ngayana ko. Sika, pundi minister ipukin infrastructure and tourism, o tangimana pundi minister ipukin demani. Ari nalo nang kanne pa ina mga karawa kiti mga rinetine na kontapo, aka na wawa kanne. Onde itan nung ram, rongrongon, apen non nape. Yesa na peristensi Ukraine, evolo to mi silensiki narana, anami saira rusa pa eripuaka, ngi etakete na mga iya teutute wana. Onna na yei, mea wia ni men teutua yo, ari iakota yei temakuri siri ometa, oni pianga ometa. Espawa na beta niya kain te utuwa yu at Voronov yon tepa indaitaki at social media oni kuri ay yakaro ay ka adem o orena nroo nagmena siya ay ka tenimen aki apen inimete imin takite na nimi ngaya na nimi saira rusa. Na siya kitabimen ay ka Shaka, Dominika, Veronika, Petri kamesipuya ay adem apon buwanabe na kira patayan ki ekapaka inkwa anami saira rusa ay sipuy maisina. Ndona kime ana drones aika wabupu wabane pui maisia ndita iliki na teane. Teta pori kapakakia imi saira aikai poni iradiki nroi anakawa tepirestensa yu. Oko punti ime to nungurana koni panani kiripes akande moto pin rongorongo ipuki nunguram aki asariki ni katavrabaki men anaru ni karik rongorongo panani kiripes akurarapa ipuki nunguram.
1: Hey, wasan nung mo tiyakan di campaign, eh, arapi ki merawari rey?
0: Ya, po tinang ko ti campaign nani. Yisan nora ti tiyakan niyan tayan saan po, ta akiti kin tayan ni maangan ni kay iradi kin tiyakabay. May ito ay roya tarong rongonan, kukunan ka para tayo ka.
1: Arapi ki merawari rey, pun, ti campaign, eh, puputo yuhan kaungan, takakaisag, metan win, sepe, ibukin tararuan, me, kawakinan arapi ki, me, aramerawa pa, anagiro tak, men wagin kamengengi, Oni ka pera karaka ke te pollution. Sagi si yani me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan na rapi ke pa yongan diki pa te tapun ta kakaro ken ka miangang iro yo amet.
0: Anaya, anaya, anya kanya rongorongon te kembe na ane ke me kukunan ka parana kwa roi te teaka ane ta yoka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusiko po kosi ka parapara ane pe.
1: Gana sikara woni ka parana kwa te teaka arapi ke merawa re rei. O ara punte nauna ni paipai naron ampai, aupai, ayapai, ke arapai. Pike merawa pun te potan teka e kariok men ikotan teka ika pike me merawa ki ara pike me ara merawa men narawa gin ka kaisak yon nara pike ena pun po karon ka wori riken dota kin merurungin nara pike o reita ni meawa ki merawa ki ara kapati namarak pa yongan ti me to me ori deina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
0: kurara pati reriyo e meau nan ka para para pa yeri ki roi rong rongon te kempei nane Ipawa pa kanga itapindikira ka maisin tayo ni mayang yung kay. Saki si yon di pige may yon di apenepe. May minno ta na kinikakon na kaya na ko. Dita kinaya waki ni karin ako mayang yung nagyakaka. Hari iyan ako na ni karika te kangangan akong araw tapanin.
1: Ngay yaro yan. Yan suan tiyo tapanin. Uwa te nga wabi matuwa na. O, itapuroro ko karin ako ang mayang yung nagyakaka. Ngay yari, mkana, yay, ako nori ni karin ako na mayang yung nagyakaka. Tayo ka rita kinakon obisin tararuan tiyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ay leka buwaki.
0: Oke okay, yere kiroa yane. O ibukin te kempe nane. Eka nga arona apun si waki na pe kanti opis ane. Ke ye ye ika hakona anira na pe buwakon te waki na kaisa ki ibukin tararuani sakin narapike mera merawa. Tira aranga ni popuwa ki ibukin nane.
1: Te kempe na yu. O apun makuri kanti opis ay mea kurubu ndorondigirak communities o potaki naro. Tapiwa aki akukurei nira pokon te wakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win arapiki. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapiki merawari rei ke ndetaki me opisin tararuan tutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin dongorongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas Tepopoto, dinanun, ara campaign, ara piki merawari rei.

Meni mino ram na kong rara sponsor ta kan tani kai pe apuni pen tiki roi na kong rara sponsor rum na tau roi kan ndei su kon ra nam pan tarpo na ri su ani mewa kya ta pro wo wa awai su ani mewa na ko ngoi ra ko kan na param ka tiki roi na wante pakan ta ye yo.

0: nauri kayan kilibas ya tauroki amna mawake da dayo menna mi kambana public net limited kikina kinarana advian now
1: nauri menna mi kambana public net limited kbnl ayo anakarigira kete tauteha are ewa popowa kinwa watangat pwemaisuwa pena katamerwa the internet connection ninanon kapuana kin the fiber optic cable are epiri mai merawa nakundana cable station yon tapake christmas onani kai itarawa kapeyan pnl aika akakawa kipugin te kiribes meiron are tauteha tararwan the submarine cable ninanon cable station ikirismes o tarawa Anganakin tepota nama tete internet connection ayah kita kitoki on pirima kari kina konte Starlink. Kapirakin fiber cable yon Christmas metarawa nakon ausin imeha anopis inako tetau teha kampana opota kinako. Katame ruan ana communication tower ake anapay di DSK yonkoa pa enatame rua te internet connection metarawa nakoya ake sinanukum tarawa ke kain buki. Ipukina pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po na na service pa yung ana penipirirake terikirake o te puroi na koya reirei tiyo noraki o ana clinic de bota ki no noraki yuan kiripes business in the public o the private sector NGOs o waipun no ametanako aki akanto menako te service Apple ayo dinanun ISPs ay ka kiripes waterphone o ocean link limited O te potan nohmeta, ako nang kanin tumen ako ng service sa primaka ayo. Rita kinakoya kampana ke retailers ay kay ibukin ka tumen. Ewaki, temakuri ni kapiri K-Pol, yon peso metarawa tinay nano, iroya anasin PNL ni karukwaki ng suta ni kawai, yon nga ni kan na kon naul si kitapo, aki na tumen ako ng K-Pol ayo. E katawtawa kisan te kapiri K-Pol ayo na kon teririki enaroko. Ibukin na pati cable layo punna napay te potan nameta sa kampusiya ki para maapuo katararuan te cable layo ntionu are kamwakan na koyay. Ibukin te tokuan te urua ki na kon cable e popua ha ayo o kamkaurina ki te potan nameta pa imay na mi kinikin ntapa kiya rekiay te cable layo o kamdiyan data ki muan na kon nabisin PNL ibukin amisisira kinikan mea tapa. Tarepon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwewa wanua towana akia akia. Isuwa tenua akia towana tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa ke kabara obisin PNL, the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
0: Nefemne, a igurei, te bote nene na makuri api ene, oni katanota anako ite bote nande yon tarawa te ineno na peso, pa iti beto anua kinka yana makuri nikeniken, inarikin te kawai, a te kawai inanua. Me bote anako peso, ibuki nikapirente keboro, aripil meitan, te makuri ayo ponua kin te karikira ke, the fiber to the premises, ke the fiber to the home, ke FTTP, ke FTTH project.
2: Te siim nikapiri keboro, ayo, apakang kayo chereareke, o ampo, ande sinako ayamakuri ayo nwayarake, Nakupuota, nakoimi tipota na ameta. Tan na pepe, ona ki aruota ki inte makuri ayo sa kaweni arapupusi e mengori pa kamarita ki meka inte sim kapiri keporo inte tapo area kamnoria yai. Inte makuri ni keni kena yo eponra ni kaina nuaki pa ewa ki naki yan kamenuan roy anakeporo. Oi pun kamenua ia arapota na ameta.
1: Ngana yai romem ke aki kupreim ni rigere ke mete makuri ni kapiri keporo ayo te kari yai ebukin te keni kena yo. San na pemi kita na pepe, aka mga ki pa awe akwan reita ki me PNL, yong anu mantain di nanua ki on makuria ki main wakin de makuria yu na kon na mitako. Ta yong an reita na kon PNL la isuwa tin wakia, towana towana wanu wakia guaiwa, ke isuwa ni mewa towana, wawa ni mewa akia onowa akia. Ke email na kon tapukai thoughtspenitera@pnl.com.ki. Ke into Facebook, send her message na kon an official page PNL. Eka kaitaw BNL na mi karikipay ngayete pinimakulia ki kaputan ami internet e pinimaka yon tarawate inay nanon.

0: Me abre tiene mi agua aquí. Ah, cuando me abre, ¿en qué hago te pones, me? Ah, cuando me abre, me pongo y me namca me gané. Ah, ya cuando ahí te sirve que no coyum con la caja y eso, ya caigo. Ah, ya cuando ahí me gané te sirve que yo. Karena ia ira orang mem agi kukuraim ni dekere ke me temakuri ni kapiri kepo, tiki nak kami desape, montain deh tadi me PNL ibu kini buat kami san ke kayu.
1: Tepun ni siloy ya.
0: Ah, enang ni siloy tiri ke, karena kami kat kerana. Orang. Ya kerap aku nape angko ya rakuasan data ini nape nara ni mahu akan ti pagantay ayo. Ya data ini kita peran kakak kirai nakon hamamata nakon mana kan hamamata rakuasan mana bayi nam kakak kirai ti pagantay ayo. Takkan tanya apa puni pen kukurai ana kuraki mai maya na nongraya nape nara narawan kakak pas ti ni mahu akan ti pagantay ayo. Ya ane peran ni mahu FM 89.9. Ah ipun ti metu nape nroani ko. Nara ni mahu akhir ni kak pusai yo nak komikir aku kan nang apa ram katikiru ini pun nak wanti pakantai yo pensi orang nara nampan terapun nara isu ni mahu akhir tapi rogowa awa isu ni mahu uringan ni mahu diminis nak kon onawa na awan nara tayaris na musrawai kan wan nara ni mahu akhir ni kak pus nak wanti pakantai yo ipukin mengari tanding kong ram am rong ni matang
2: urikan kibas. Ya kata orang ki amne mewakil dayu amne mikan bana pabrik net limited kini kena kena rana adil now.
3: Nauri amne mikan bana pabrik net limited KBNL. Ayo anak hari kira kita tahu tega ada eva pabuakin wawa tengah tuh mesua, pernah kata merua de internet connection. Ninanon kapungan akin the fiber optic cable are epiri may merawa nakundana cable station yon tapake Christmas onanikai itarawa. Kapeyan PNL ay ka akakawa kipugin te kiribes mayroon aratao teha. Tararwan te submarine cable ninanon cable station I Christmas o tarawa. Anganakin te botan nameta te internet connection ayek itokitoki onipiri makari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon Christmas metarawa nakon ausi ni meaka. Ano abis inako titaw teaka, kampana opo takinako. Katameruan ana communication tower aki anapay di DSK yonkoa, pa inatamerua te internet connection metarawa nakoya aki sinanukum tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po nana service pa yong anapenipirirake terikirake o te puroi nakoya. Nakoya reirei, tiyo noraki awana clinic de potaki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, away po nametanako akiyakantumenako te service Apple ayo. Dinanun ISPs ay ka kiribes Vodafone or Ocean Link Limited o te potan nometa akunang kanintumenako te service epirimaha ayo. Reita ki nakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumen. Ewaki temakuri ni kapiri cable yon peso metarawa tayna inano iroya anasin PNL ni karukwaki nte suta ni kawai yonga ni kan nakon naul si kitapo aki anatumen akon te cable layo. e katau tawa ki sante kapiri kepo la yo na kontereri ki enaroko. Ibuki na pate kepo la yo pona na paite po tan maameta ha kampusi ya ki paga maafuo katara ruante kepo la yo jano ere kamuakan na koyai. Ibuki nte tokuante urua ki na kon kepo e popua ha ayo a kam kauruna ki te po tan maameta pa imai na mi keni keni. Ntapa ki a kabira ki aite kepo la yo a kamdia indeita ki moana kon na bisin PNL ibuki anisi tira ki nekan mea tata. Tarepo nampa aika isua wawa akia ruwewa wanua towana akia akia. Isua tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isua tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa ke kabara obisen PNL, the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
2: Independent. The boy is not going to be in there. When you get to know that, I'm going to put the number on the other side of the piso. But it's better on walking in a mockery again. You can take away or take away in a noir. May put an obeso, you can get the cable, and even may tie. The mockery you open walking the caricate at the 502 the premises, get the 502 the home, the FTTP, the FTTH project.
4: The same in the Piri Cabro, are you a parangai chereke or ampo on the Sinago, a Yamakuri, a yon, wherek, no water. Nako imite pota nameta tanna pepe ona ki arota ki ntemakuria yo sakaveni arabubusi e memory pa kamare itaki me ka inte sim kapiri ke yaporo ntetapo are kam noria yai temakuri ni kenike na yo e pondra ni kaina nok ba e wa kinati yan kamen wan roi ana ke poro o ai pon kamen waya arapota nameta
3: ngana yei ro mem ke aki ku prem ni rigere ke mete makuri ni kapiri ke poro ayo te kharia ye bu kin diken ken na yo san na pemi ke tan na bebe a ka nga ki pa a be hwan de ta ki me pi ne yo ngan mon ta indi na no ki on makuri ya ki main wa kin de makuri ayo na kon na mi ta po te yo han de ta ki na kon pi ne la i su tin wa ki to wan to wan wan ma ke wai wa ke su wan me wa to wan wo wan me wa ki on wa akia ke email na kontapukai thoughtspenitera@bnl.com.ki ke in the Facebook send a message na kon an official page PNL e kakaitao PNL na mi karike pei ngayetepe ni makuria ki kaputan ami internet e pirimaka yon tarawate inainano.

0: Ne?
1: Meuri tani mewa ke?
0: Aya meuri.
1: Ah, kuna meuri ngi ko darbon nei.
0: Ai darbon nei da mai.
1: Ah, kuna meuri te mai ko yakanga ite te sirak na ko te mai ko. E wa po po ki ningai katian ta kampana e PNL ironte aratautea.
0: 2017.
1: Hi, nangis to ay tirekyan go watanga at pimesua. Ngaya kana ko amgat giro America.
0: Aya wala ra medin na u agya. Aya reman gat giro wa mane u ay moni ke segi degi be. Aj bu ay ga ite no ngora andere yo. Ya gat giro ay ga na u aw si do bai bu. Mane u ay ga ite bin go ro ga de. Asina weya mama ye ara usu yan deru rongorong agora ara bade na wagya
1: ya kara pagori ki te mai ku dona kira na pendara ni ma wake ni ka kusin de pakanta ye yo ya katikira oi kon kan me yo nam tapo te mai ku mai kan ni tirano konwan spangam te pakanta ye yo ya rei tarik de panani ka katikira oi no ko ya am kurake ke ko asane pe ni mani veya Tangan-tangan yang apa pun ipen kukurai, nong rai jangan panahan meuri FM 89.9 nara awan kag posayu. Hai pun temat tuan apa entah ni ko, nak kau mikir aku an nang apa panahan kat kira ente pakan taya yo. Men si orang nara nampan terapon nara isu ani mau akeh tapi orang gua awa isu ani mau.

0: Ere kita akan te sirak ya, te nakaka ere kita wana.
1: Kani kwa kia ere kita yo.
0: Kangai te akan te sirak ayo, tira oin tapin te pien neo, akakawa ki bukin te kiripas.
1: Kanga enapu kia, putang noa meta. Aya.
0: Ya ere kira rikin naan, kanga astapu. Nakakaya rin kita wana, msirak?
1: Ngayon tayo.
0: Ngayon, kakangay tayo kan te sirak ya to wana yun. Tararuan, tasabarin kaypo, rinanon te kaypo station ni Christmas o taraw, po noin na pa tapin te piyan na wa kakawa kibigin te ikiripas, iroon na ra tau tayo kaya saan kaya kairwa?
1: Es.
0: Ay, nangisro ay tirik yan. Kano ka mga

0: Amta inka ya ipun ni mawa timinis na kondo na uwa ke ayu ari aroko nepe ang kanin toki na kanwan na ni mawa ke ni kakipus ni pakantay ayu ya kaitaw ko ni karapako diki na ko imkero kwa Sunday tayo nara ni mawa ke ni kakipus ni pakantay ayu ya nara nampa ari suwa ni mawa ke taporo uwa awa isuwa ni mawa ya rita riki da panani kakaitaw na ko imkero kwa temi atuan doona ino ngoram yon panani mauri FM 89.9 kaya punikan da puwara tay paipun si awari kita minis, ay nang po nawa. Ayo ari aro kona piang kanyan toki na kanwan na nimi awa kyan kakipus nite pakantay yo. Sinakarapa ari ki ara responsa te PNL ke Peperi Kinets Limited ngayang kan nare yamani na kanwan na nimi awa kyan kakipus nite pakantay yo. Sinatauro ari kini kanyan kwa nakonda na kongora responsa ibu kini kapinayan nungorara. Ay mina ya tauro ay napiang kanyan deisi ko me tiru ni karikiru kono me nipanani kitipes ibu kini kakan nungoram. Am dongo-dongo ni matang di pakantay ayo.
1: Nauri kain kiribas. Eka tauro ki am na mewake ni tayo man na mi kampana paboriki net limited ki kinakin narana at VNL.
2: Nauri man na mi kampana paboriki net limited ke BNL. Ayo, anakarikira kita tau teka, ari ewa pupuwa kinuwa watangat pui maisuwa. Paya nakatamerwa te internet connection, ni nanon kapunganakin te fiber optic cable, ari ipiri may merawa nakundana cable station, yon tapake Christmas o nanikai itarawa. Kapayan PNL ay ka akakawa kipugin te kiribes mayroon ara tau teka. Tararwan te submarine cable, ni nanon cable station, ikirismes o tarawa. Ang anakin tepota nama tate internet connection ay kitokitoki o nipiri makari kinakon te Starlink. Kapirakin fiber cable yon kismes metarawa nakon ausin ni meha. Anopis inako te tautea kampana o pota kinako. Katameruan ana communication tower aki anapay di DSK yonkoa pa inatamerua te internet connection may tarawa nakoya aki sinanukong tarawa ke kain buki. Ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapurawa po na na service pa yung ana penipirirake terikirake o te puroi na poya na poya reirei te onoraki o ana clinic te potaki no onoraki yuan kiribes business in the public o the private sector NGOs o waipun na metanako aki akantum yanako te service Apple ayo dinanun ISPs ay kakiribes Vodafone o Ocean Link Limited o te potan nohmeta ako nang kanin tume na kong te service te primaha ayo. Reita ki nahoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumean. Ewaki te makuri ni kapiri cable yon peso metarawa tayin ay nano iroya anasin PNL ni karukwaki inte suta ni kawai yon nga nikaan na kong naus kitapo aki anatume na kong te cable ayo. E katawtawaki san te kapiri cable ayo na kong teririki enaroko. Ibukin na pati cable layo po na napay te po tan nameta ha kampusiya ki pa kamapuo katararuan te cable layo ndiyonu are kamuakan na koyay. Ibukin to tokuan te urua ki na kon cable e popo ha ayo o kamkauruna ki te po tan nameta pa imay na mi kinikin ntapo ki akabira ki ay te cable layo ha kamdeng data ki mo na kon nabisin PNL ibukin amisisira kinikan mea tapa. Taripon nampa ay ka isuwa wawa kia ruwewa wanua tawana akia akia. Isuwa tenua akia tawana tenua tenua wanua wanua ke isuwa tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa kia kabara obisin PNL the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
1: Depende. Igurei, te puedo tener el macro y el PN, o ni que te notas, no, y te puedo tener nombre, yo entero, te iré en el peso. Pero te meto a noa, quien cae en el macro y ni que ni quien, y el quien te hawaii, o a ti hawaii, y la noa. Me importa en el peso, y porque ni que piden de quebro, a nivel meitán. Te macro yo, por noa, quien te cariquera que, the fiber to the premises, que the fiber to the home, que FTTP, que FTTH project.
3: Te siem, te pide quebro, ayo, apagan cae y chere, que, oh, ampo, andre, sinago, ayamacuri, ayo, en huera, que, no. Nakoy mi tepotan ngameta, tanna pepe ona ki arotati ntemakuri ayo sakaweni arabubusi emengori pa kamare itati me kainte sim kapirike yeporo ntetapo are kamnori ayi temakuri nikeni kenna yo epondrangi kainanok ba ewa kinati yan kamen wan roi anake yeporo oi pun kamen waya arapotan nomata
2: ngana yeri romem ke akikupurem ni rigere ke mate makuri ni kapiri ke pro ayo te kharia ye bukin te ken ken ayo sanna pe mi ke tan na bebe aha nga ki pa ave kon de ta ki me pi ne yo man man ta indi na nwa ki on makuri ki mai nwa ki de makuri ayo na kon na mi ta ko te yo kan de ta na kon pi ne la isu te nwa ki to wana to wana wa nwa ke waiwa ke isu wan me wa to wana wo wan me wa ke on wa akia ke email na konta po kay thoughtspenitera@bnl.com.ki ke in the Facebook send her message na kon an official page BNL e ka kay tau BNL na mi kari ki pay gayeta pin makuriya ki kaptan ami internet e pirima kayon tarawate na inano.

0: Kapan ti meto ano ora na wan ti pakantay ayo. Amtay ngay tepi mea o nawaro ay timinis imi nonawa kes nang tauro ay nuwaki na ang kanya kanuan nara rawan kakipus na pe. Nimewaki am kawuan nimewaki bikin ti takawuan raun. Nako im geri yakin ako am nimewaki ki am katikiro ay panam ni katikiro ay nara nimewaki ari asan sasan waki na. O yung kan nara kawuan nimewaki bikin ti kawuan raun takanda ni nga pe na inang punipen nako am katikiro. Nara nimewakin kakpo sa iyo kes ng tauroin wakin. As na karapari kira sponsor. Tikifari yatapi ibuki merurungia aini atei o tiroran dikirak yon kidipes. Nimanga nari yatapi me tutokuan ti tiyoraki e ti HIV ngayang kan nari sponsor na kanwan nam nimewakin kakpo sa ti tipakantay na payo. Sina tauroin ni kain ako na kung na kongrara sponsor ibuki nongrara. Takantari nga na kong kira kwa tauroy na kong nam nimewaki ayo. Takantari nga ba kung napunipian kakawong roy. Kay hirangin ni Kainis kanuan nara rasisirak nara nimewaki ya mea na kong rara sponsor.
1: Big boom, boom in the room. Hard go, kaboom, kaboom.
2: Neuri de songora, ya manenaki am nimewaki ya mtetaye yu. Mende Kiripes Family Health Association, Kete Kifa. Inamente wiki yu o te kifa, e kultoka te tautera, nikina kakawa kia o merurungi a tei, o te roro erikirake yon Kiripes. Ngayare te poto ninyo e buki a tei, o te roro ndikirake ntiririke yu. Bueno, karikirake yam tokona pai, metia tai pai. Nikai tarai kanganga panika te metua mo inga roya te ai metiru rondikira ki ipuken te ngapung. Te wana te rongorongo ya kakawa ki are tangiria te kifa o ti onora ki nipo utoka te poto ninyango nipongin te rondikira ki awa te ai ntiri ki ai ponion pirira ki nti ora ki e te HIV. Nika metua ti onora ki nevereveri pa ti ora ki e te HIV ya korakora pusinako na ntia pe PC nti mais era ka yon te wana tapun tanga. Nante mai sei, era ka yon nime buita ka te bubua ai ka pai no ra kia kin kai. Ya ka kwa wa ke pe bus te ora ke de HIV, men ka rawa kin makuri ai kai. Te wan te puo ka nui ni is ke neira ni bukin ka bonga nan te drug, te ora tai tai o te wa tani. Te ka wo wa te puo puo ke ni mariro ina nan tai to koro puai o to koro ira. Te nua te vene ni pure ai ya ki menu. Awa, rinna kon ram te ameta ai HIV i rom, ina nun ni kwa kin rapatan. Wate kani mewa, busa na konti HIV are iron testi na nanatay ni pung, ani kan memme. Rongorong ay kay arang kakawa ki bukin kauri nga kia taan mamananga na kusin na nukuni kiripes di bukin tem makuri o taan de irey. Sinakangan tutoko busin ti ora kete HIV, tei ongora o iyang o iya, arun tutokwana. To wana, tay buwakan win na iran kete winis na tayin tiro tay tay, tiye watani nga kete ibuwakin takay nukorobuay kete mariro. Ina nentain te koroira ke kapunganan te drug narod nenu ora kion PC. Te hawoa, kapunganan tayo na kutira pa ke te kontam ntain te vene ni bure. Te katenunga, si kumerom e si temenna e ako ni mekinna o kain susuan tayo na. Awa, e kakawa ki poko nakatani ko imain po ka kinti ameta e ikuwaki. Te kanimewa, e kakawa ki bukia biko ukupa na karawa ya susua na yamuan tenunga na makaina ntora. Ibukin rongorongo na panin kawara te kifai te oraere ke ke HIV clinic ina verevere nunga haan meye clinic piko uko ke HIV clinic ndenampa e isuwa nimea uwa uwa uwa vanua vanua isuwa awa ke te kifa nananampa e isuwa nimea uwa akia taporo uwa taporo vanua nimea uwa nkana iyai roromem kamna tikiroi.

Melody the Samara, Emanunaki, Amnimawaki, and the Dayeyo, Mendikiribes Family Health Association, Keti Kifa. Ina mente wiki yo ati kifa e pou to hati tau tera ni kina ka kawa ki ya o meru rungi ya te o te roro eri kira ki yon kiri pes. Nga yare te poto ni nyong ibuki ya te o te roro ndi kira ken teri wiki yo. Pun kari kira ki em to kona pai meti atai pai. Ni ka itarai ka nganga o nga te metua mo yunga roi ya te meti roro ndi kira ki ibuki en te ngapung. Te wana te rongorongo ya ka kawa ki are tangiri ya te kifa o ti o nora ki nipo utoka te poto ni nyongo nipongin te roro ndi kira ki o watea in te rikiai pun yon pirira ken te ora ki e te HIV. Ya ka metua te o nora ki na veriveri pa te ora ki te HIV ya korakora pusina kona te PPC in te mais e raka yon te wana tapun te nga. Nen te mais e ai e raka yon ni mekui te katipupua ai kapai nora ki ya kinkai. Ya kakua waki pa ya pusi te ora ke de HIV, meni kora waki ni makuri aikai. To wana, te puo ka nungi niis ke neira ni bukinda punga nante drug, te ora taitai o te wataninga. Te kau uowa, te ipuo puo ki ni

Amtang kaya ipun si tepi mewo wari kiti minis sa enang po isu ake takanda nga pa yapun ngkoya inin te timiang ante temon tayri kayo takanda nga pa yapun ipen pakapakar ang anan nam kuka ipukin na ya katayri ka kain nam mausin te detaya iyo ake. Ipun ti meto ano pen roni kon nara ni mewo ake ni kakpo suri nga tenuwa ti minis na kon nisu wa. Awan nara tayin kan naras na musrawai kanuan nara ni mewo ake ni kakpo sa iyo. Ikin na mga tauro ay nepe ang kanin deisi ko. Me tiruun ni karikirongoro me nipanaan ni kiripes, ibigin nongoramam, rongorongo ni kiripes ke, rongorongo na pe mayo, tipe-tipe ki me on nap.

Nauri de Somra, Emanenaki, Aminawaki, and Didayeyu, Mendikiripes Family Health Association, Ketikifa. Ina mente wiki ya yu o te kifa, e pou toka te tautera, ni kina kakawa kia o merurungi ya tei, o te ruru erikira ki yon kiripes. Ma yare te poto ni nyau ibuki ya tei, o te ruru ndikira ki ntiririki ya yu. Buenu, karikira ki em toko na pai, metia tai pai, ni kaitarai ka nganga, o nika te metua mui ngaro ya tei, me te ruru ndikira ki ibuki ntei ngapung. Te wana te rongorongu ya kakawa ki, ari tangiria te kifa, o te onora ki ni pou toka te poto

0: Oh, am tain kai tenua teminis na kon isu ake sero kon narata yes nang musirawa i kan wanara rawan ka kus nte wanta iri kayo ara ni mawa ake ya karapa kori ki kieni kai tau ko na kon gera kwa sunday tain nara ni mawa ake ka kus nte wanta iri kayo yo nara nam pantare po nara isu ni mawa ake ata poro gowa awa isu ni mawa ya ri tarik tepanan ka katki roi ah ni karapa rapa na kon kuera kwa temetuan doro ni ra nong ram Panani Mauri FM 89.9 na wante mwantairi kina payo. Sina akrapa arika responsa nara ni mewakia. Tekifa o chion naraki ariyata pi me tutokwan takanganga ke choraki ati HIV. Ngayangkan nare yamani nara ni mewakia ni kakipos nite mwantairi kayo. Sina tauroin kaino kwa nakon nara kongura responsa. Ibukin kapenean nongrara o imina ya tauroin na piangkani. Dei tari kan wan ngora me teru ni kari kero ngora me na panani gidi bes ibu kini kau kan diki ngora ham dongoro wan gidi bes dongoro wan nape mayo tepi tepi ki me on nape big boom in the room hard go kaboom kaboom
1: now that the song ora e mane naki amni me wa ki ante tai e yo men di kiri bes family health association kete kifa Inamente wiki yo ate kifa e pou to kate tau tega ni kina ka kawa ki ya o merurungi ya te ei o te roro e rikira ki yo ni kiripes. Nga yare te poto niyo e buki ya te ei o te roro ni kira ken te riki yo. Bueno, karikira ki yan to kona pai me te atai pai. Ni kaitara I ka nganga o ni ka te ime tua mo inga roi ya te ei me te roro ni kira ki ipu ken te ngapung. Te wana te rongorongo ya ka kawa ki are tangiria te kifa o ti onora ki ni pouto ka te poto niyango ni pongin te roro ndikira ki o wate ain te riki ei poni yon pirira ken te ora ki e te HIV. Ya ka metu ati onora ki na vere vere pa te ora ke te HIV ya kora kora pusina kona nte pe PC nte mais e raka yon te wana tapun tanga. Nente mais ei e raka yon ni meabui te katipubua ai kapai nora ki a kinkai. Ya kakua wagi pebus tiora kere HIV meni karawaki ni makuri aikai. The one, te puoka nui niis ke neira ni bukini kapunganante drug tiora taitai o tiwa taninga. Te kauwa, te ipu puoki ni mariro ina nintain tokoro puai o tokoro ira. Te nua, te vene ni pure ayaki menu. Awa, rinakon ramti wameta a HIV irom ina nuni kuakin rapatam. Wataka ni mewa, busi nakon te HIV are irom testina nanatai ni pungu onika meme. Rongorongo ikai arang kakawa ki bukini kauringa kia tahan mamananga nako sina nukuni kiripesi bukini te makuri o tahan beirei. Sinakanga tutoko busi nti ora ke te HIV, tei, ongora, oi, yangoya, aron tutoko wana. The one, tai buoka nuin neiran ke te winis ntai ntiro taitai, tei vataninga ke te ibuo buoki ntakai nikorobuwa ike te mariro. Ina nintain te koroira ke kapunganante drug naro nenuora kion PC. Te hawoa, kapunganantaina ko tirapa ke te kontam nintain te veneni pure. Te katenunga, siku me roma e si te menna e koni mekinna o kain susuantaina. Awa, e kakawa ki pokona kataniko imaini puoka kinti ometa e ikuaki. Te kanimewa, e kakawa ki bukia biko ukopa na korawa ya susua na yamwantenunga na makaina ntora. Ibukin rongorongo na panin kawara te kifai te warere ke ke HIV clinic ina verevere nunga haan meye clinic piko uko ke HIV clinic denampa e isuwa ni mewa uowa uowa vanua vanua isuwa awa ke te kifa nananampa e isuwa ni mewa hakia taporo uowa taporo vanua ni mewa nkana iyai roroamem kamna tikiroi

kuna me ori ai kai rongo rongo ipoke nong ram rongo rongo nepe mayo rongo rongo nepe tepe o rongo rongo nepe non nape ake asen kata brava ki menna na rongo nekare ke rongo rongo panani kiri pes o nware kaki na koim I rongo yari na ta terpe teos au ke metaro anna kwa na kampana wana tapone makuri na kote tautea kan rona ke merere ina konte pongei I mi inte mosera vare karava ki nkwana nua ipoke nekari neen ai apong teruron dikirake au ate a interirikei Ayo pun jauh nama ibu kan jamu serawa dia sana peni pas, irong dia tahu teh ka, awal dia dia metuan ika karawa kini katoa didik koraki. Drogon nana sih mana tangan ibu aku pransi ani Christmas, nui kai kana ku airi ke anatai honorable minister mikari tete meri. Nora arun anama ku ditawani ke pentu tuo ayo, ike ya kai raki irong anasakai diri anatangan ibu aku imerawa prans, Harriet Hatchmiro, Kihoma Pinkett. Yes, nana rongo rongo te pota kini makuri po kini karikira ki en teonun rai na merawaki. Pa akipe yona nte men e wawa tewa na kondau niya ta pueran. On dioni ka iruke nakawa kako wa ke apiri nunga kaani me Christmas. Inge nani o kabara ni Christmas I don te sakairiri nana tanga ni puaka prensa yu. Po ni kotan dikira ki enterita ke ata merwa imeri nan te tau teaka ni prens. O te tau teaka ni kiripesi po kini kanakorawan te wakin tararua katantan. Apa ni pukin poto kan? Kari kira ke yon kiri bes. Jadi tu pota kini makuri pukin akawa akau payra me merawa kete info. Ni puka merawa kata penan ruaiwa anapai ni makuri aika kanu ni kuku ne merapa kawai kapo. Ari ekarawa kinte payri kiskuya. Teka ni me pungen aku. Jadi posa nak kini pota kini makuri ayupa ayupun tewan cemane kaya kakawa ki. Ari ekakawa ki pa enerang ini popo ki ibu kini kapeisi yen te makuri. Akarawani pepeiri aika akiras onnes. Oni kauka ki te puka merua yo iro unte minista e akarineki. Eri panatake si wau. Nene meruro te minista o e katire ye ika kawa ki nikarine en tipeku areko mena inanuna. Nika ines me eka mene naan da pekau aika abo wa ikai. Te karabarabari kina koiye taan manena. Oni puto ka karawan pa ini makuri aika abo wa ikai. Taani makuri awaiponi irua ake akami mitonga kanuan tepongaan. Yes, the inset kiripes ni karawana kongra na koya kain te kawa e ke yu si di buri pun te kono pungi anaku. Nte manete e angayeta te katenua yoni peso. Aya kongra yu ware pun koroyan tain aya pota ki ni karawre kain ke yu si di buri pu. Me aya minita ke atene ya taimen na ya kawa. On tauroi na kone ya piki aika bou. Aika MK aras temei o MK TNSTM. Kanuan teko angura yu ipuni puputo yuhan arun tiometa ni kamenina roya na mani. Ni kainis me anakariri kere karikia menna na pakapai ke anakarikirake. Apun kaungaki na pekain ke yu siri ipuripun teko angura yu pa anakonaan da pekauni konaani kakawa kina na peya maninti penki. Ndiero pa enakonaan dike kainanuia o nuota yei tetorunipai nakoni meyengaya. Oye se lempesi saina yuhani kiripes ni katanuata karawante visa ipukinti anako saina. Pa ekonane peni karawaki no apisena ipairiki. Ayo na waki ni popo kita tautekan saina are waki na mentiririki enaku. On tangiraki teo metapa enapuni karoya. Eta konempesi saina ayo pa punsi itepung etaka wapung ini katoa wiki. Ekonane karawaki yei. Ni mua mentia waruai wanakon iterentip meto wanantimoni ngapung. On teiten nunguram rongorongon na pentipitipiki. Isi te tautekan nauru ni pitangkayaran anakon na wero. Ane, are katanota te tautekan tairikin te katilipong te wikean ako. Yes, te tautekan nauru ni kapata te onono na kon tetua. Inanon mei bukin pitakin aranda peya na kon nawero. Imiin mo ante pekan te koos, antai poranak iroon perestens te vita deang inanon sanware. Eta kuat deang, te taian ne pa ingien ki erangin kinaki tiara e naurun te on nabe. Men te taiare mo ante ke iai noametana. Meti pitakin akon nawero, narun etangirakin kai. Ena pandanga te karineti ne nakon dikien roi tiepe menkua, aie teete okinaki ya kain tiepe. Eta kona rongorongo te tauteaka pa te Republic of Nauru, ene nang kinakin kai pa aran tiepe nune miinara nangkuare esan rangini kinakia ia nauru. Kawaririkien arana po Nauru nape, me anakout aie enang pitake nakon NRO, okai nauru anaranaki patei Nauru. Yes, na kanda na meruru a tiang ini kaukan po win te au sinte inua buin turai. Oye ka metua te pepeire ade enango kira aran na peia ade ponimeang kua iro ya iapakasipu en a uero. Awa ane te pepeire ade karawaki imiin tayen me meruru ai kamais. Eta kodikipa te pepeire ipukin aki karawan teukena nuna koya oameta
ya pun karawa kinepe imin karawan roy kara pinuan tiara ena wero ngai pun sapi tiara ya bo anna kita ngira kiai aya kari ya te poten no ameta ese te ausin te yon tonga ni kari ya ka keri ka ka ya women tante men na hoai ya imin ko ne ya ni pure nte ka bowi ni ku alofa magistrate court nte na makai ne na ko ni pukina ya ni koroi kamera ton tai tiri ne dine ta pe nga kinu ngo wa tanga wo pime ni mewa eta ko spika lot vaia pa semesi Sika, mentonga tapu owa, arata I faingata tangimana, men niuwa te pui meisua, asa ni keri kaki ke nu resign, men kwa ya ni minister, ndaka ni mepo ngena ko. Sika, ponte minister ipukin infrastructure and tourism, o tangimana ponte minister ipukin temani. Adi nana nangkane pa ene mga karawa ki te mga dinedine na kontapo, akana wawa kane. Onde itan nungoram, rongorongon, apen non nape. Esta na presidencia Ukraine evolo to mi Zelensky narana ana mi saira rusa pa eri pua ngie takete na mi ngai ya teu tu te wana ana na yei me wi ani men men teu tu ayo ade ya hota yei te makuri siriome ta ani pe nga ometa espa wana beta ne ya kain teu tu ayo ate Voronov yo an te pa indita ki ate social media ani kori ya karo aika adem o orena Rona ki mena siya ay katenimen aki apene ni mete imin takite na ni mga ngaya na ni misaira rusa. Na siya ki tapimen ay ka Shaka, Dominika, Veronika, Petrika, Mesipuya ay atem apon buwanape na kera patayan ki ekapaka inkwa ana misaira rusa ay sipuy maisina. Rona ki me ana drones ay ka wabupuwa wane puy maisia nita tayliki na peane. Teta pori akapaka kia imi saira aikai poni iradikin roi anakawa te prestensa iyo. Wako pon te imeto nungra anako ni panani kiripes, akan ni moto kin rongrongo ipukin nungraam, aki asari kin katabrabaki, men anaru ni karik rongrongo panani kiripes, akura arapa ipukin nungraam.

0: Hey, what's up? No one wants to run the campaign. Are you going to marry me?
1: Yeah, but they're not going to campaign, Nan. You said Nora to take Annie and Diane Sandport, a getting in Diane Mahanica, you ready in Tehavai. May do I roll your taro or one? Coconanica paraparata, ya.
0: Are you going to marry me? Pun, the campaign. I have put you on Kongan, Takaisaki, Metan Win Zepe, if you can turn one, Mare, Kawakinan, Arapiki, Mare, Aramarapa, an agro tak, men wagging coming in. Oni kepera karaka ke the pollution. Sagi siyan me epuputo na pe yon kaungan kaisa kan narapige pa yongan diki pa tetapun takakaro ken kamiangang iroyo amat.
1: Anaya anaya anya kanya rongon te kembe na ne ke me kokonan ka parana ko roi te deka ane da yoka. Ye me ngapota ki pike me merawa me yabusi ko pokosi ka para para ane.
0: Ugaran sikara won ka parana ko deka arapige merawa re. O ara punte naunan pai pai naron ampai au pai ayapai ke arapai Pikir merawa pun, tepo tan tega ekariok, menikotan tega ika pikir, men merawa, ki arah pikir, men arah merawa, men narawa kini kakaisak, yon arah pikir, enapun buka arun kawari dekian, dota kini merudungin arah pikir, oh reita ni merawa ki merawa, ki arah kapatin namarak, pa yangan tema tua merawi deina, ibu kira ngaira, tenasi ni kiri pas, ngai on taya ika narok.
1: Kur arah pati radio emeau nang kapara para, pa yeri kira irong irongon tekan pei nane. Ipo wa pa kanga etapin dikira ke maisin ta yene meang yang kai saki si yon tepi ke me yon tepi nepe me min no tana kini kako ne ka yena ko deita ki me wa ki ni kare na ko meang na ki aka hari yena nga ko na ni kari ka te kanga nga na ko arota panin
0: ngai yero yan yan suan chota panin wo tenga wa me to wana a etapuro ro ko kare na ko meang na ki aka ngai yare kana ye akon ori ni kare na ko na meang na ki aka ta yo ga rita ki na ko obsin tararuan chota panin yon isuan me wa Wow, wow, wanungo akia, akia, akia, ke awa to wana isua, ai leka buwaki.
1: Oke, yere kiro yane. Oi bukin te gembe nane. Eka ngarona, apun si waki nepe kanti obisane. Ke ye ye ka kona nida nepe buwakon te waki neka isaki bukin tararuani isakin narapike mera merawa. Tira aranga ni bobuaki bukin nane.
0: Te gembe na yu, o, apun makuri kanti obis ei, mea kurubu norondigirak, communities, o, botaki naro. Tapi awak, aku, aku kurei niira pokon tewakin kakaisak ya yo. Karena yang nanom kan boka aron tararuan. Isakin matan win narapike. Taita para me, nakon ana Facebook page, arapike merawarerei ke data kime opisin tararuan cuta panin ipikin ipiu. Namban tarapun, aku asan maniwek ipikin dongrongon tain kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas, tepoputo dinanon ara campaign, arapike merawarerei.

nakoya nausu pewia meirong tamena kapiung sinana ni wes nta ponako manena aika arukitia yon nauru tiraina yon nusiran sikatiape menasina yon arurai pasta ariteka arinete menasia yon apesiku iapimeme tarina aika sito akapo mea pusikana temen narara. Rapowea yon ayatapo sapean ndeitaki mepuna neine yon pisi. Nasina pasta peren temaka o nasia yon imerakei neisiute yon arurai. Hanausu puna ae piromina tekanene ntapunako o ainaki yakina tekaru tetari terao temani o tesipu e pesin tangira ki roura e pewia kapiung sakosa me tukurei ba yesa ni keka wetiana tekaro e tangira ki roura pewia kapiung ni karangainan temani pung tenua nokas bo watanga wapi me ono wan jo noraki ina bere bere ina kayya ki rapatan antepung antepung ngai nchawa tepi me to wan antinga pung evene ndrau nana uspuna ipande yape Pukini metena ya punikoro orakina. Sinakara ui nanora pa punaika ipepeire haika harape meiroura. Meiro ui anasina o aimo arariki puna esiku mea tangirana ae piromina takanini. Hawa iyo iriana tekunari ya tangiraki. Neupunipaini Yesu.

Nakwaya nausu tamena taye yopi yoani mayana a tarawa. Anausu meiron sinana rewi pekiae. Hao anausu meiron upuna aneitainene ata yoani mayana tarawa antapu ake amena yei. Sakosa metukurei pa yasani kea kawitiana tepu tesibu a tesibu toru. Ane irara kita taie rewi mtepung temonipung. Kapara upura na kaukariki te katanwata iyo. Na kwa iya nausu tamena taie yopi yoni mayana a tarawa. Anausu meiroun sinana rewi pekiae. Mepuna. Neitenene ata yoni mayana. Tarawa antapu aki amena yei. Sakosa metekukurei pa yaseni keaka witeana tepu tesipu a tesipu toru. Hene irarakita taie rewi ntepung temonipung. Tenuwa nakas wawatanga wapui me onawan chon naraki ipieso. Rapatana ewene nrau nanausinasina kariawe takieke ipieso iwentiros. Ha takatanwata yanako meironu puuna, nasina sipuna, siputoruna meipieso, ha enakaya kirapatana ntia watepuina ningapung. Hawa yo iriana tekuna riatangiraki, neu ponipeini Yesu.

Na tauroari kindi ita kanwa nongram mkatanwa tari ya tangira kinakona mea nampota kinimakuri te muaisa. Na koye tokorake ki ya kakareke ya temane na kimakuri aika yon tarawa te inainano mea peso. Ipukin na mirongorongo ya wakin kahi ANZ. Nipusimaya na aki akanikauka aya bank account. Ipukin kakarinan na ya ayamane na kimakuri na koyei. Ngana koyang wakaukan ang bank account. Kwa tayo ka ni Kawara The Sport Complex, ibukimi ka ni PSO, ke KTC, KTC ibukimi ng kami ka NTUC. Tayo ka ni Wata Pepan Nampung Inipung, Tiat Kopi, Ndonaki, me Amaiti, Tiat Kopi. Tayo ka Nora ana official Facebook page, MYSA ibukini paninin, rongorongan.

0: ako na may rin detay di kayo. Nangayon na pa ang ra, are ako at ito kinong Ryan katwa detay di ko raki. Are saran na pa ang karyan ako. Are pon rungurungo yo na tay ka arangin ni kirungurungo yo na teka yan tayo na pa. Nangyatari na ika ako kokoro, kinara na ni metal at celebrity. Kung na nangatawroy nung ra, kanwanwan na mukhang ra ang detay di kayo, ito ngayon ni Yereta Taupi. Ay maing newaki, kanwanwan ang mukhang ra ayo ay kukurain tapi kara keran narakampana at Jamie Enterprise at ang ay ayapo ito ka tangin ng mukhang ra ang detay di kay.
1: So, digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi, hey, digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi, hey, digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi, hey.
0: Kuna Mary, mayroon ng kampana erang intatatiyakin na kainanong tayo na po. Jamie Enterprises, kinikinakin kikay narana at Terry Store. Erang inikukure yung kampana at Jamie, ni katanwata rokon na nakakuhay ka po uriri na nunipay na narantayin mattress table, sinko, storage boxes at inimapuin lita o disipuin lita. The baby walker, the baby play mats, the baby cots, baby clothing, storage buckets at inimapuin lita. The boro nete, the boro nubusiboro, the kau ibugin tebusiboro o the joking shoes. Nikutaki me ya hawa day. O waikau ibukia mane. Kid toys drum sets. Tanan painta kakaru ibukia day. Tayen school bags ibukia nasimi. Ladies bag. Bag ibukimi kami aini. O de lava lava ladies. Tayen ipasika ibukia day. O hapone main siriki. Nikutaki me ana hardware. Copper. Aluminium. Editibi me uwana kontitibi me suwa. Tayen security wire. The chicken fence. Sandpack, the toilet pole, P.O.S. Awa ini kutaki me an icy pot na koi mi aki kampai nanua ami fridge. Kamrapa asa kai si pon rokomi naramahai beso nuahan me tosin trading awa yara main the horse way ina very very the kaskoni. Na iru nam kampana tatati aki na kai nanam tayo nako LG Mix Enterprises. In this car, I don't exist. I don't
2: tell me what to do.
0: Kurapa, J-Mic, nang bauto ka. Eh, detay di kayo, nasipawa na pero ngurungon detay na mahani ay kinaki. Na natakakaro, eto pas kisporo. Aran detay na mahani ayo, pon Stephen Curry. Game mo na ang natakakaro ayo. Gepon detay na mahani ngayya, ayya kitaw waron, tein tapatana, naron napakina, mea kura-kura na, awan ako pay. Ay, ekora-kora, arun papayning ariyakina, ito iya tapotan na ometa. Ehing tatay naman ya Stephen Curry, erang inimehemet ya nanonan titakakaro ete basket po. O etang iriya ni Kandiki. Ngaya, napepatimem na ti sa basket po, enakinakin tiyon nape. Ipungya ki tatay naman ya Stephen Curry, ti pimewa ni Mest, ti nga ruwa po po, wani pimewa nuwa, ti tapo Akron, Ohio. Ken nataki pa anon na pa Amerika tawana may kawaira ke Charlotte in North Carolina. Tamen to wai pun Dale Curry e kinaki tamen ayo pa tamen na napangaya the NBA ke the National Basket Association ke the satakakaron the basketball ay panyero na. Takarin poro ani kinaki intiyan na pa panin. Sinana pun na Sonia e kinaki na pa pati di sa takakaroon na pangaya. Ngayon man eh, inanon na natayin ni Kawaira kito wine metari na esit, puni ngayon na pati men na, kinakipati sa basket po, panyero ng diyan na pe. Ito kinimetakwa kina, tamaya, Dale Curry, na natakakaroon, taka po ang basket po. Ngayon kinang pepe ni naman ang basket po, the word Stephen Curry, ponte ameta, e wariri kira patana, ipekitaya, oya ki kura-kura men kunapay. Kipon sa kinapangaya, tisa takakaro erang ilipenero na, on na kituto kinikatori kakaki, iloyo ameta. On naranaki, pa inapon na kikunandi ki pati sa basket po, e na penero na kinikinakin tiyon nape. Ingin na niyo anakaro, apon na kituto kinikapenero na siya iyo. nana taka karote basket po on day yakin nana papa en amma kuri kora kora na ko yari ke ke akita pe men on day yakina kina pe ron tamena aron takarin poro payanga ke ni peneruna takarin poro mengen ke ekona pa Stephen the basket po nana rei rei taka warinan angin mei cham universities apon day metu anna ki karia yakin na ki busmaya ta wai na pon na yari rei kyoi nan ke e pon dangin wari re ke rapatana on na ki fit na pon basketball e ki paran na do wa Stephen ay na harita na pon re rei de re rei ya Davidson College are pon de re rei ya wari re ke on na ki ro roi na ron de re ke tapewa men ta ya yo Stephen ya ka ku pena ko ya kain de tapuane men na na skua man de mais ke ne popura ang ayaw wasiya na kain na nasim na kon delighted kita kapo imerenaya si one man sim tedidik wawo tanga awanwa ari ato kanika yay on di kiyay patanan test players kita na national star ngaya tedidik wawo tanga ruwaywa Stephen Erinyaki on katipin ako aki ngaya patakay si men di anak waron ang the basketball on teon nabe saksi ngaya mapun inanon na natayin day tana ko na tare na tawa Stephen the basketball o waki apaya kapwa na pairangan na tiyaro riara na kimen sisira kinaki iya iro iya o meta pena ko na day sinakwa na takakaro ki iyaki men tatayaan ya Stephen ipon na kiparan na nuwa waya kinandakandi kipatesta ngaya the basketball ayaron na yakakura-kura kiri kirapatan na o ani kora kora na no nan dey tana ko ana takakaro. Ina non teriri kia wawa tanga te pime ni mewa na kon wawa tanga wa pime wawa. Stephen Curry eri ki pate sakairiri in the Golden State Warriors. Na ta ki pate kira pupukin the basketball in the United States. Ni mais ana toka ni kai ni kapo na ko. Ari ya uruwa yei the world record. May kamne, o ya kinaki in tiyan na pepanin the one Stephen. Pati men na ngayon ito sa kairiri o ito sa takakarwa pa niya ron ang the basketball. Ingayang kipon ngayon ito men na ito sa basketball pa niya ron na na pun tiyo meta na pangayaran yung tatangiraki. O hindi kipati pen na nikatuto. Tiking kay po ni ngayon. Tiyo meta pa niya ron na anuwa ni meo na. Stephen pun tipu ngayon ay may sana po ito ka. O wanay po po kinakoye tipu tanong meta. Aki akay nanwa po kaya. Ay wala. Men rongrongon da wa Stephen Curry. Ay. E na ko na hindi ka patirire na ko ira. Ay ka ngay te ka na. Makuri kora kora ipukin da pa iya ko tangir ya. O tay taray ka pa kaya tabi men. Me unumeki na ripon mayroon. Are nakairi ko iya ina kon na kon da ka penyanta meron.

na tauroidig in data kan won nungram tayir kayo. Namuan ang kan nungram nam katanwata are yaki tangira rona kinatiyan ini. Nako yeto kuraki aki akakariki at yamanin naki makuri ay kayyon tarawa tayina inano mea PSO. Ibukin na mirongrong o yawaking kay ANZ. Nipusimaya na aki akanikawka ay a bank account ibukin kakarinan na yamanin naki makuri nako yay. Ngana ko yang wakaukan ang bank account kwa tayo kanikawara te sport complex. Ibukimi kani PSO KTC. Ibukimi ngami ka NTUC. Tayo kanungwata pepan nampunginipung tiyat kopi nronaki me ammaiti tiyat kopi. Tayo kanora ana official Facebook page MYSA ibukini paninin rongorongana. Kamrapa awani mayroon desa koropoki men tiyat MYSA.

Na kwa hiyo anausu utamena taie yupi yoni mayana awatarawa. Anausu meiro unsinana rewi pekae, pekiai, mepuna. Ni tehinene ata yoni mayana tarawa antapo ake amena yei. Sako asa metukurei pa iasa nikeka avitiana tepu tesina, tesipu o tesiputoru. Aene irarakita taie rewi. Ntepong temonipong tenuwa nakas wawa tenga wapui mea onowa. Ncho naraki ipeso. Tapatane wenendau nanausinasina kariawe takeke ipeso iwenteros. Awa takatanwa tayana kome ironupuna. Nasina sipuna siputoruna mea ipeso. Awa enakayaki tapatana. Ntiawa tepuina na konte ngapong. Hawa yo iriana tekuna aria tangiraki. Kuna ni mayana aria anaki irong nei akine sari.

tayo kay nes na ko imi sinara digi ake kamasa ni kita nira noran na mi ako ni na mi tararua ay muarara ni gami tanira aresa konan na mekin na nanon skumira ligira kabaray yara buray.

0: yanguinya nte ministeri dinanente gamete pa yon sisira kiaris pasan korowak o nangana ke warenga o meta o ekorowak naruna yo pa angana ke o meta ikai onna kita waki kenda via kiaraya ntiero pa anapon kapu iro hai sisira ki metu kuawa memente maisa yo o ruabu ite kate bubua maisi o meta aki akosta na yake yaka pa aka korowa tiki ventaina iteran maisia aika akito binte tareponi ite yaka yana kone yeta ponyo makuri nsuasua pa oraki nkiabon naki oraki Yos dinabia bairaka yoni tiran jamai sei aika ahito ki nikimua kenira men stowa ki business a kiam makuriai. Tisisira kiri kito wana iwa kon sisira ki akangai. Tira eko tauroi ni karoia ibukin temai sinemani ehte buhina te mirion te tara. Wabui meni mewa te katepupua aki atakupa atauroi ni kitania buya menasia. O isubui te katepupua atakupa akonan siringa tiwamete temene ibukin te buhina ni mirion tara. Ngayari ibuwa koyo hameta ika arangi ni maisa ika kukakai spomia ngaya. O ngaya istibui te katepupu wa maisia aika hakona ansirinko si ibukin te tepui nani mirion. Karawa yangwa moti ya kakiai. Ibu nsisiragina yoitaku. Maistira ibuwa koyo hameta aika eka kiu. Yesa ni karawa tikewe na koyo rorau kia usu. Kito yesa ni iramen na utapo ni makuri. Yesa ni pepeka ni gawai na ureirei kito na uteks. Kenu urua upirita. Ongana aruna pa yeite karia ya paikona ni karawa imakuri ni kapia ni ya kipuntaku. Okanga tira aruwa na karawa. Tira panan na nou me tarakin rineu me anuwa wero iru yain. Ita kute sakoropo gerangki naaki. Te kukua ua kanga yeru ni tokoropena. Ari ena puntangira korean tirain inanuna. Mete kanga anga pa antai ari ena korea tirain. Ngai nsi ngai. Ngaira aika wameta. Sirangini kakaitara. Wasupundine yarura ni mewakini imeura. Pasinarige patani kewe kisinabia pehani kawai. Kito asinapangani ira. Sikoroi makuri ni kapeni bukin katan karikian tebai yari supuntap. Wangkana saki. Owata kuangia wameta pasinano bebe. Wannaki ya pungara pasimemera. Wameikani, arikanga saa kira nginuota yei, wantukin ditai, wasame ngapita anwara na konneaka kina nwa tapewa. Imuona kiaruna menkorawa ni kievya ika wariri kina rateaka, wawarisa kakaroa yata utana imuinda utana. Yam narista ku babun siti ke biarang inu wariri ke. Kita hati iram tepoi yarang inu wariri ke nape. Mendita yarang in tabi, awam makuri akam ne kian wam na ki kokuwa wa akana wariri ke akane. Eta bintikira ke pa aipon dan wam epo. Ingen ki amai samman yare ke, makupun ti metu ane pendiki, pa teka penye ni kanan wangan noame tanti mewei. Pakwataya, ipo ni kanganga eko na pirinako, men kasuwa ya kakin nambure are kokoroye neno ni meom mkai. Angana kun siita kabarabure metenano ni meraki metana msaka meu. Ibukin ntiyaki kukua uwa inano ni meu. Pusia buwakaki mnipitaki na kontiwa meta erangini paina tokuwa uwa nikatuwa pung. Awari nangani kotituwa toka nikai inano ni meu. Ngayare yanguia nti ministeri.
1: Kupinti meto nongora yuani parangani meuri FM 89.9 na wante tairika iyo. Na temeto nongani kumara kwa pondu waiwa. Na tauroa inde isiko me tiruwa ni karike rongono men panani kiripes ipugi ni kapeni ya nongora amte tairika iyo am rongorongo ni kiripes. Rongorongo na pema iyo tipitipiki me anna ape. Kupinti meto nongora yuani panani meuri FM 89.9 na waika inkane. Tawani kanwani puongi ipugi ni chono nraina. Meango arawaki. Tawani kanwani tepungi ipugi ni chono nraina meango arawaki ari akatauroaki. Njawani meawan tepunga yu takapung awan nakas buwa tanga wabui mea onawa. Antuki ikurakurana ke kapunga nana njawa onawa na konti ngapung. Tepayariki naang nikaraw menu wawa parikundang. Aika tayan ITZZ. Aika akarawraw ni main ngkai diyo anjawanon rayna meang o rawaki. Awa atapi ngkai ndosi ape makurun ono aikai. Ibgin jawanon rayna meang. Tiang ya pepet yo ni meto atau mei miang mei ni kuni pirina ni meo wana konte pi meni meo de noats yakonan kare meto ntapu ake arotaki ntaka karau tari ena merepu ibukin te raina tarante tairi ka yo ena kakarau ena karau a pepet ntapu tapeu a taran ninga pung takarau a pepet ntapu tapeu ibukin tapu eran tarante tairi ka yo Ina wananginang tautana awa nikarau wa epipiti ntapu tapiawa. Tarani ngapung inarikirake inu wananginang awa takarau wa epipiti. Ibukini kirismes taranti tairike iyo inarikirake ito wananginang awa nikarau wa epipiti. Ina korakura ntai tapitai awa nikona ndepetepe. Tarani ngapung takakarau ina korakura ntai tapi tai. Ibukin kantun tiang, ibukin kantun tiang ayah pipiti. Oh ni mertua tau, mai ini ku dipirina ni mewah nak kontepi nanti nots. Ina kuna nikari mertua ntapu aki arotaki ntakakarau. Tari ina roy, oh ni merep. Tarante tairi kayu te wananginang, oh ni kakarau. Ina kura-kura ntai tapi tai, oh ni kuna ndepi tepe. Tarani ngapung ina wananginang oh ni kakarau happy piti. Oh ni kakarau happy piti. Ina kura-kura ntai tapi tai. Kawaina makaina wawa tepung imain teisipung inano. Katautauan cera me teyapus. Ibukini Christmas ya katautauaki teyapus nte muantairi kayo. Tawana teminisi min wanua. Dia tana tuwana tesmari aki anime awatimita anime nga katautawa ki me etiora. Tepi meruwa iwatiminisi minu wawa. Dakarangaina. Dia tana aki atesmari awono watimita. Anime nga kantani nga aki me teyapus na konti ngapung. Wawatiminis na kon duwaiwa. Dia tana tuwana tesmari aki awono watimita. Katautauan cora me tiyapus ibukin kantun. Ya katautaua ki tiyapus. Isuwa teminis imin tepuina nte tairika iyo. Ndiya tana tawana desmare ni mea wawo temita. Ni mea katautaua ki mea tiora. Nakon takarang aina tepi mea onowa teminis imin awa. Ndiya tana ay ake desmare isuwa temita. Ni mea katautaua ki hiki mea tiyapus. Nakon tingapung. Itiran tepuina di ngapung, dia tana tawana disemari awar wai watimita. Awan tawani kanwani pung, ibukin jaunan raina miang awarawaki ariasa mentiru ke opisin tawani kanwani pung ipieso ke temets ke tikiripes mesio rolojiko service.

0: Una Melody, ahí que hay ron ron y porque no ram, ron ron de pe mayo, ron ron de pe tipi, o ron ron de pe no nada. Aquí hacen que te prueba que menan ron y que ron ron de banana y cribes, o no era que no coim, y ron a yerina ta tirpe de os. Ahora que me taro anna con la campana, o anna taponima con una cota de tautea, con ron a que me reina con te pongue, y mi te mostra para dejar a va que en cuanano y porque ni carinen, ahí a ponte ron de kiraque, a va te interirique. Ayo pun te wana me pokon te musira varia sana pe ni pas i ron te tau te aka a varia te me tuani ka karava ki ni katoa titi ki koraki. Ndokon nana si mana tanga ni puaka pransio ni Christmas nui kei kana ko aire ki anatai Honorable Minister Mikari Tetemeri. Nora aron anamakuri te wani ki pentutuo ayo ike eakaira ki ron anasakairiri anatanga ni puaka imerawa prans Harriet Hatchmiro ki huma Pinkett. Yes, nana rongorongo te pota kini makuri po kini karikira ki enteonon rai na meravaki. Pa akipe yona nte men e wawa tewa na kon raunia ta pueren. On dioni ka ipuke nakawa kako a ke apiri nunga kaani me Christmas. Inge nani o kabarani Christmas iro nte sakairiri nana tangani puaka pransa yu. Po ni kotan dikira kenteri ita ke atemero imeri nante tau teakani prans. O te tau teakani kiripesi po kini kanakoravan tewa kintararua katantan. O poni pukin poutokan karikira ke yoni kiribes. Yese te pota kini makuri pukin akawa o kaupaira me imera wakete enfo. Nipuka nerua kata penaan ruaiwa anapaini makuri ai kakanoa ni kukune merepeka waika apo ari ekarawa kinte pairi kiskuea ntega nime pungena. Iri posina ke mente pota kini makuri ayopa ayopo nteuwana temaneka ya kakavaki ari ekakua waki pa enerangini ipuopuaki ipukini kapeisi yen temakuri. O karavani pepeiri aika akiras o nes. O ni kauka ki te puka merua yo iro unte minista e akarineki. E eri pana taake si wau. Nana meruro te minista o e katire hiei kakava ki ni karine en tipiku ariko mena inanuna. Ni ka ines me ka mene na anda pe kau aika abo waikai. Te karabarabari ki na koia taan manena. O ni poutuka karawan pa ini makuri aika abo waikai. Taani makuri awaiponi rua ake aaka mimitonga kanuan te pongaani. Ese te yen set kiripes ni karavana ko angura na ko ya kain te kava e ke yu si ri buri pun te kono pungi ana ko te mania te e angayeta te katenua yo ni peso. Aya ko angura yu ware pun koro yen tain aya pota ki ni karaure kain ke yu si ri buri pu me aya minita ke ate ne yeta imen ne ya kava on ta uroi na ko ne ye piki aika bo aika MK paras te mei o MK TNSTM. Kanuan te kongura yu iponi poputo yon arun tiometa ni kamenena roya na mani. Ni kai nesme anakariri kere karikia menda na pakapai ke anakarikirake. Apun ka unga kina pekhaini ke yu siri puri pun te kongura yu pa anakonaan pe pekhauni konaani kakava kina na peya mani te penge. Ndero pa enakonaan deke kaina noia o nuota yei te toroni pai nakoni muye ngaya. Oye se na empesi saina yoni kiripes ni katanota karavante visa ipukinti anako saina. Pa ekonana pe ni karavaki no pisena ipairiki. Ayo na waki ni popo ki te tau te akan sai na are waki na mentiriri ki enaku. O antangira ki te ome tapa ina puni karoia. Eta kon embesi sai na ayo po kun si te pung eta ka wapung ina katoa wiki. E konani karavaki ei. Ni moa mentia warua iwa na kon iteren te pimete wanan te moni ngapung. O ande ikan nunguram rongurungun na pente pitipiki. Ese te tau te akan nauru ni pitangkai yarana na kon naweru. Ane, are katanota te tautea kan tairikin te katenipong te uike anako. Ese te tautea kan nauru ni kapate te onono na kon tetua. Inanon mei pukin pitakin aranda peia na kon nawero. Imiin muanta pe kan te koos antai poranak iron restens te evita ateang inanon sanuare. Eta ku ateang ntetai ane pa ingienki eranginikinaki tiara e nauru nte on nape. Men tetai ere muante ke iai noametana. Meti pitakin na kon nawero narun etangirakin kai. Ena pandanga te karineti nena kondikien roi tepe menkua, aie tete okina aki ya kain tepe. Eta kone rongorongo te tau teaka pa te Republic of Nauru, ena nang kinakin kai pa aran tepe nune miin aranan kuare esan dangini kinaki ya iya nauru. Ka warerikien arana pon Nauru nape, me ana kout ae enang pitakin akon NRO, o kai nauru anaranaki patei Nauru. Yes, na pendana meroro a tiang ini kaukan po win te au sente inu abu intu rai. O ya kame tua te pepe aire ade enang okira aran na peia ade poni meang kua iro ya yata kasipu en au ero. Awa ane te pepe aire ade karawaki imi inta yen me meroro ai kamais. Eta kori ki pa te pepe aire ipukin aki karawan te okena no na koya o ameta e poni karawa ki nebe i min karawan roi kara pino antiera e na wero nga i poni saki tiere e bou o na ki tangira ki ei a ia karia i te pota no aneta e se teo sin te ion tonga ni karia i a kakiri kaka i a women tantei men na hoa i a i min kone ei ni pure nte ka bou i e niku alofa me te straight court nte na makaine e nako ni pukina i a ni koroi kamerato nta i tiri ne dine ta apianga ki nungo wa tenga uopi meni mewa e tako spika lot vaea pa semesi sika men tonga ta puoua ora ta i fainga ta tangimana men niua te pui meisua asa ni keri kaki ke ni resign men na kwaia ni minister nte kani meponge enako sika ponte minister i pukin infrastructure and tourism o tangimana ponte minister i pukin demani ari nana nang kanne pa ina mga karawa ki tina nga dine dine na kontapo akana wawa kanne onde ikan nungoram rongrongon apen non nape Yes, and the President's Ukraine, Volodymyr Zelensky, Narana, and the Missile Rusa, by Eripua, get targeted in a way and I yet to the one. On Nana Ye, may we and even mental to a you, at the Yahota Ye, the Makuri Seriometa, on the Yangometa. Espa one of the time, the Yahin to a you, at the Voronov, Yon Tepain Data, at the social media, on Korea Yakaru, Ika Adem or Orena. Rona ki mea nasia ai ka teni men a ke apene ni mete imi in takete na ni mea ngaya na ni misa era rusa. Nasia ke tabi men ai ka Shaka, Dominika, Veronika, Petri ka mesipoia ai atem apon puana pe na ke rapatai an ke e ka paka inkoa ana misa era rusa ai sipui maisena. Rona ki mea ana drones ai ka wabupua vane pui maisia nite taidike na pe ane. Te tapore ka paka ki ai mi saira ai kai poni iradikin roi anakawa te prestensa iyo. Ako pante ime ton nong rana koni panani kiripes, akan ne moto kin rong rong ipukin nong ram, aki asari kin gata brabaki, men anaru ni karik rong rong panani kiripes, ako rara pa ipukin nong ram.
1: Hey, wasan nong omote akan di campaign, arapiki merawari rey?
0: Ya, pati lang po te campaign nani. Yesan nora te teka ane ntayan saan po te aketikin tayan ni maangani kay iradikin te kawai. May ito ay roya ta rongorongona. Koko nani ka parapara tayo ka.
1: Arapi ki merawari rey pun te campaign. Eh puputo yon kaungan te kakaisaki. Metan win sepe. Ibukin tararuan. Me kawakinan arapi ki. Me aramerawa pa anagi rotak. Men wagin kamiengeng. Oni ka piara karaka ki te pollution. Saki siyane me. Eh puputo na pe yon kaungan kaisakan arapi ki. Pa, yang andi kipa, tetap pun tak agaru, kian kami angang iroyo amat.
0: Anaya, anaya, ane kan ni rongrongan te kembali nane ke? Meku kan ane kaparan aku roy te deka ane tayaka. Ia menga pota kipi ke me merawa, me ya busi ko pokosi kaparan aku.
1: Karena sekarang ane kaparan aku te deka, arapi ke merawa rei. Oh, ara, pun te naun ane pai pai, naron ampai, au pai, ayah pai, ke arapai. Pike merawa, pun, te potan te deka akariok. Men ikutan tega ika piki me merawa ki ara piki me ara merawa men narawa gin ka kaisak yon ara piki ena puni po garun ka wori diken do takin merurungin ara piki o reitan me awa ki merawa ki ara kapatin na marak pa yongan ti me to me awre ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
0: kur ara pati reriyo e me unan ka para para pa yeri ki roi rong rongon te campaign nan Ya kau apa kanga? Ita pinti kira ke mai sinta yang memang engkai. Saya si yon dia pilih me yon dia penep. Me minno tanah kini kaku neng kaya naku. Data kini awak kini kari naku memang nak ya kaku. Hari ya memang aku nani kari kat tengah naku arah tapanin.
1: Ngaya roy yang. Yang suan cota panin. Uat tengah wap metuan. Ah, ita buru roku kaku memang nak ya kaku. Ngaya re. Karena yai aku nurian kari naku memang nak ya kaku. Tapi awak rita kini naku absen taruan cota panin yon. Isuan mewa. Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ayek kapuwaki.
0: Oke yere kiro ayane. Oi bukin te gempe nane. Eka nga arona apun si waki na pe kanti opisane. Ke ye ye ika kona anira na pe buakon te waki nika isa ki bukin tararuani isa kin narapike mera merawa. Tira aranga ni bobo ki bukin nane.
1: Te gempe na yu. O apun makuri kanti opisane. Me akurubu nirondikirak communities. O pota ki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak yayo. Gana yayna nom nikani boga aron tararuan. Isakin matan win arapiki. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapiki merawarerei ke ndaitaki me opisin tararuan tutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas Di bobo tu di dalam ara campaign, ara pikir merawat ni.

0: mapunganay ti Gidinpeg ipikinmen iti akim ka. Karawan ka tayang Gidinpeg, makasunye kinikide darikin takawain ti tayere na rikwa kiyay. Karikatem, kakiripes te puputo.
1: Apo ano ti Greenpeg? Yagiro po ti Greenpeg truck in Tiguan Megan tayin Tiguan. Rita kiyon di sex na kontenang pa isuwa din wakya, awakya o nungo tuwa na wawa. Oho, sa tatap na takawa na kumaya kayay, ang kainis na akiripo ng dami. Sa wayang katina to atera pa, kiripes de popoto!

Kapante may tuwan nung ram, nawan ti tayri kayo, na tauro ay rikin day ta kanuan nung ram, katanwa ta kaya tangira kinakoya ipkin nung ram ti tayri kayo. Nakoya to kora kaya kaya kakariki at yamanin na kimakuri, ay kayo ang tarawa tingin na inano may peso. Ibigin na mirong-rong iawaking kay ANZ ni pusmaya na ake akanikaw kaya bank account, ibigin ni kakarinan ay yamanin na kimakuri na koya. Nga na koya nga kawukan ng bank account, kotayo ka ni Kawara de Sport Complex. Ibukimi ka ni peso ke KTC. Ibukimi ng kami ka ni TUC. Tayo ka ni wata pepan ng punginipung tiyat kopi nroona kime amay di. Tiyat kopi. Tayo ka nora ana official Facebook page MYC ibukini paninin rongorona. Kampesinda pa awane mayroon ti awane mayroon ti sakoropoki. Awan mayroon din sa kuropoki may temway sa. Nakoya graduate sin kapene, yay kainanwaya part-time tutors de USP Kiribes Campus yon courses ay kay MS-111, OS-101, PL-101, PS-102, SW-101, UU-2204, nganaya inanom ni Kansuda, hawaya ko Mary na kon tournament.takayang@usp.ac.fj, ge sina.moy@usp.ac.fj. Kamrapa wan mayroon de OIC USP Kiribes Campus.

0: mapunganay ti gidinbeg iginmeng ikiyakim ka. Karawan ka peyam kidinbeg, makasinye kinikide darikin takawain ti tayyari na rikwa kiyay. Marikatem, kakiripes te po pato.
1: Kapunganay ti greenbeg, yagirubo ti greenbeg tracking ti kwan meyang intayin ti kwanam. Rita ki on the sex na kundi ng pay suwa din wakya, awakya o nung matuwa na wawa. Oho, tatatap na takawa na kumaya kayay, ang kainis me, akiripo ng dinte. Sa wayang katina to atara ba, kiribes tipo.

Ko na mauri ki ngoe ko te meton rona i no ram yon pana an mauri FM 89.9 te tairi kai yo ham tai kai ai bun si te tirana ri ki te minis a enang po te puina ra tai eres na sang musira ai ke a musara ni gori ki nam tai ri kai yo puni ngai yang fang sos ora pari ki no ram sa mga kasi po ki na konde ken te nga pung ta papa kin te meon na tangira to ya nam tai ra kon ta na ye ye cha cha cha no wan te nga pung me te pe wan kon no ram kin kanwan nam minga pung ge uso te rak me te pe wan kon nam program ora pari kin dona ke un tairi ka yo ora pa no ram sa mga poni ga pung kroi kanwan nam tairik sa pomo

Kuna meuriri ki teigiri pesa ya kwa tauru ai. Ke nusi maka ni mene kati gina mreirio nte nti ngapunga yu. Ngapunga nte tepunga yu takatini pung ni mewa nukas kukwata nga wabui me onawa. Haa msoro ni kori gina mingapunga yu pa ni ngayang fang soos na temetua nroni ku nti ngapunga yu ni karoka ponu wawa nte Pono wawon te tawano au te yare na mga mawa mai dari kimke ngayare te tirana kono na mi ngapunga yo na tauroan kanyin leisiko me kanuan nam program usi tiraki na tauroan ka kana koi kanuan nong ram di ngapunga yo te pekora kunam ma kiana kuna nanga ni kuti merurung te kukurai ke nong ram yon panani meuri FM 89.9 ke panani kiripesin di ngapunga yo tumanu pa sina karapa amora Haswara ibukin angana kita te merurung kaya mga kunaan kausiran ti ngapung ki tameruan ti ngapung ayo pas na kunaan kaitara inakos pangara ikakukwakuro ibukin kanuan te tepong ayo takatinipong ni mewan nakas kuwata nga wapi mea onaw. Sina tauruan ikainakon akun kuna datokoran ayo. Ponsi Yehova meirondo ware.

pontepong ya po on ta meru ta pongayo airan kaita kon kai korine ya ba kona ka pene ta pewa ministra de kyu de ko ngora ki mote to ayo tira na ko ta pen wa ken nte inga pongayo to ko ta pen karoy ya kai nga pong kai ni muyangam ki to ko ta uroi na kon namma kuri an to kani pyom ki to angko ya ni kon kiria na sim na yare ire nte inga pongayo au kan tani nga pakanwa na ramero ro ei ene yai wan au pongana.

asun nara meroron te inga pong ngay, pon kapiaran tan naratay, ni kapong anakin te tarapon, kira pia kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanuan da pia kaway kapo, naroon kapong anakin te tarapon me kanuan anako. Oto abe karari ki peika kanuan koropa ye kapo unja na pente pong ngay, pon tawana te pa yari ki pairia ni meura inanun te pong tawana me tawana. Iko nani puokira, ni katavia aron narareita ki merororora, Awara usu wa ikaha ke mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin da peka wa ikaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan peika harikin ti onnape ya panin. Oya konana pe nubuo karun naraka akareke mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Te taripuon, erang marire kira patana. Me konan katu meira mera usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Nite tayi erangin tabi. Oya bukin nani osirang kakaitau. Guys kona noi kanwan da pega wai ka bo menye nani on ka ye pes bo kara me ka paye rai ka re men paye kai me epon kona na pen ta pen na na na to ta na min to ta na te paye rangi ni ka hawa kiri o te paye ani pon na rata i me to kora ke kis rangi ni ka ani me nga iya ke arauso kwasa no no ra te paye ri e ya wai an te ka to ka an te mu nga to wan ina men te de ina nen to wan te ta Oh, awa yang tak tahu ikhik kira patah ya. Mereka tak akan kerja kau yang konor ya. Bagaimana ini kita tahu? Yang ni kita repon. Eng, awa yang ini mana patah ini nanti tetap bersih tu wana. Mereka ayah yangu, awa mana aku? Bagaimana tapu tapi awa? Tapi mana dia? Ata taninga ya, ya karo parang ini kan karakina kanuan naya pung. Tuan naya rei. Mana kanga? Oni mam metentet. Ape ni muanta betevin tatara ya tarepon ni memetako ni kanuanti wa nape. Saki siyani, menta betai, o menga karu, arangkan kapenia ya tai menasiya, mete kanganga panasiya, arangin nanuriki na ya games na ya tamnei, na ya tarepon. Arun tereitakin te usu, enarangin korakora ke ni merurung, rinanun te memeruru, te wayan ingare ngari, te wayan reitakin namaraki, O karekien to wayan reitaki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konan donia muin te ingan karaunan. Keto ati meruru epon nanona ki roi. Saki nanona pa epo haka katirapeka wepo. Me te king e kanta ni ngaki kai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtai. Si konan kapongana kanon tirapeka wepo, oto asana kapotua yon te tarepon ke, sinarien kapongana te tarepon parapay ni makuri. Ani kapungana na kon neriyai me ena kiriki pa tesapepeiri arun wakin arapung to wana me to wana kito enan konan katan na koira men sipangare bukin na rausu ena kiriki te tarepon pa tesa control meura ai kai tape wa yangoni popoki e konan kataya te usu temwan rinia to wana te tai nikatu apung e anabene nikasuku ye tarepon nikapene kaani muyangami Tuan tain te katairi, kito tain te kainusu, kito imain te mesu. Eyang, kapungan na te tayani ni meruruwa kina kanuan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurei, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katutu. Ate ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya suangaki. Ngayaring ka na karo, akapenya ya tain te tayiri kiyohan ten ya tarepon. Awana pun konan katoto ngana be tiaka kiani nasia. Mangka nakaro yei yatai ni katua pung nungura o ni meroro me nasia. Awana pun dimuinna be tiaka toto ani atei. Tiaka tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairia na simi o akam nakolungok. Ki, kito akam takakaro isi na nuku tinan outdoor games. Wareki karaki na koya. Wayan na nini. O wayan ni koroi ki katan na koi isipang ami ki ami makuri ni muyang ami. Paka koroi ki niya kakekai, enapundi ki pa ayawuru ringa ikana te imetuan uringa, o anna ki konahani maninga na koni peki anuri on the screen. Ngayra kaini kiripes, o apun niya ikateira ete pupuota kike. Aruran wayan sipa, sisipa ikanara, sipuwa kia kainara usu me kainarikira. Kakawara kia rakuraki, o tepia kinante menna mete menna. Sipia te imetua ni ka te imetua arun anuara mea ka te iaikai. O ni ka kua wapa kapunga nakin da peka wai ka apu. E na pautoka aruriki rake ni mea uran usu mea nakiriki pati sonia muina rausu.
Imaini benin nara meroro awa yotu wana tesisira kan nakatiya pasina waya ni yangoya. Ngana haruna pa yeye eto etara haruna ka ponga nana mtarepon te ponga rengkwa nanwa. Ena te yakin na pa epeneri kia mtai menanom nakon na mtarepon nakon amoso. Ngana teke ya kayeng ate ponga ipon na mtai ni korawa tipita ki tautana nakon tarakim mani. Kasuka mtarepon o tarai metaya nasim pum amkaro kenake kotangiria. Anpun sisira kini ya mwa pahawara. Jira kanwan na ya pong. Ya iya ka nga nga kia kia. Apun ka pene roi na nom nungura na ko ya. Kora pa ibukin nam tayin da isira ni kanwan na rameroro na usun temani nga pong ayo. Aw kantani nga pa iya isipa nga meri kime ni kanwan na rameroro ayo. Nako narataya rimin sa mangkais ko na pekaike. Ayo, tumitan mo ni sinyo ang tatiro. Yakatikirawan ni kira ng pongay.

Meni minu ram nam kong ra wari rek yan ki ki mut to han to wana. Teme roro nu su wari yana ki don ni. Me don ni teme tani mon si mi wana ya karo koi ran nara tain ding apu nga yo te pi me te nu wa te mini si mi no no wa. Na teme to an roro ani ko nga yang fang sos. Ni ka kana koi nau kanu an nung ram. Ai ka na kunan nang ani ko teme rurung. Tapi kora kunan ma kia na kunan kausi ko nte ding apu nga yo ipkin karo akin na kos pangam mai ka kokur ki. Na tauroi ki deita kanu anong ram de nga pung ayu me kunam tokorana ta kan tani ngapa kopun e yangin te tini me susu tu tana na kauta me tam kunam tokorana ayu usa tirak kamerurungku.

Awanang kani mai iru wia ka ente pōna no kua ia mai nono uske mai akura ia tokarana uus te irake kamerurungu. Nā tauroa iriki kauta matam me kunam, ni kunam tokarana iyo, takarangaina koraki. Ariana ki rounei weuma me fata ruatameki.

Aok pan di meto anong ora yon panani meo ri FM 89.9 na wanti nga po ngayo. Awa amta inka ya ipon si tepi meo wawari kiti minis. Para apura ipon si wapi meo wawari kiti minis ay nang po isu wake. Uri nga ni po ni isu awa narata yeres na tauruha inka nini waki na kanu anna mawa ni kakipos. Tini meo waki anti nga po ngayo. Na tauruha di kindi kita kanu anong ora mawa na kami awa nanom. Kunam tokorana yo meiro wia kante pukini moko kwaya. Tira keo mea manangau.

Hawan gan tokora na may roon teori taki. May akuna na uso atirak. Takandari ang kay pa ngoy teikiripas kwa usi o nirak may yon kiyem te ting apong ayo. Ibigin karawakin na kasipangam na wan te ting apong ayo ke. Na tauro ay rikin kami awan anom ke ngkauta rikin metam ting apong ayo may akunam tokora na kiripas teirak may nimesu.

Pontepong ya po, ang dami ay rato po ngayo, ay rang kahit ako kung kay Corine ya pa, kung nakapain niya tapio wang ministra di kiyo, hindi ako ang raki mo tito ayo. Tirana ko ako tapin mga kinan ti nga po ngayo, to ako tapin ni Karoy ya kay nga pong kain mo yung ham, kito ako tauroy na kong namakuri ang to kanipiom, kito ang kuya ni Konikiria na sim na yari rin ti nga po ngayo, ako ang tani nga baka nga naramero roe, inayaywan, apo nga.

Asun nara meroron te inga po ngay, pon kaperan tan naratay, ni kapunga na akin te tarepon, kira pya kaway ka po, awaratay merawso. Iyang kanuan na pya kaway ka po, naroon kapunga na akin te tarepon me kanuanan ako. Oto pey karari ki pey ka kanuan koropa yay ka po unjan na pente po ngay, pon towana te pa yari ki pahiria ni meura inanun te pong towana me towana. Iko nani po kira, ni katavya aron narareita ki merorora, awara usu wai kaha ki mena irarikira pa amena isina nukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin da peka wai kaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pei kahari kinti yonnape apanin. Waya konana pe nupuwa kaharu nara kakari kemani yonti online ni itira tape uwa. Titaripuon, irang mariri kirapatana. Mea konana katu meira mera usu wai kaha meka isina nukun napera. Ntita yaragin tabi, oibukin nani osirang kakaitau. Kais kona noi kanon da peka wai ka po. Menge nani on ka ye pes buo kara me ka payera ka re ke men paye kai me epon kona na penta pen na na na touta na min touta na te payera ngi ka khawa kiri o te payan pon na rata i me te kora ke kisra ngi ka an me ngaiya ke arausu kwasa no no rata payeri e ya wai ente ka te ka to ka ente mu nga to wani na nente de ina nente wana te tap. Oh, awai yang tak tega ike kira pataya, mereka tega kerap ya kau yang konoria, bahkan ini ke yatai, yon ya tarapun. Eng, awai yang mana rapataya ina nanti tapu esi tuwana, me ayah yangu, awai mana ko, bahkan nanti tapu tapi uwa. Tapi mana dia, ada taninga ya, ya karu parah ini kan karakina kanual na ya pung, tuan na ya rei rei, me anak anga, oni mam metentet. Ape ni muanta peterin tatara ya tarepon ni memetako ni kanuanti wa nape. Saki siyani, menta petai, o menga karu, arangkan kapenya ya tai menasiya, meteka nganga panasiya, arangin nanuriki na ya games na ya tamnei, na ya tarepon. Arun tereitakin te usu, enarangin korakora ke ni merurung, rinanun te memeruru, te wayan ingare ngare, te wayan reitakin namaraki. O karekien to wayan reitaki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konan do niya muin te ingan karaw nano. Kito ati meruru epon nanon na kiroi. Saki nanon na pa epwaka katira peka wepo. Me te king e kanta ni ngaki kai, pon narun te ka parents. Ka parent tamtay. Si konan ka ponga na kanon tira peka wepo, oto sina ka putuwa yon te tarepon ke, sinariyan ka ponga na te tarepon para pa inim makuri. Ani kapungan anak on nyeri ay, may ena kiri ki, pa tesa pepe ay riyaro.

Oria, amen te paia ya swangaki. Ngayaren kana kaharu akapene ya tainti tairi kio hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto ngana pia tiaka kiani na siya. Mangkana kaharu ya iya taini katua pung nungura oni meruro me na siya. Awana pun dimuinna pia tiaka toto ani atei. Tiaka tinua, kakao nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairiya na si miyo akam na kolungok. Ki, kito akam takakaro istinanu tinan outdoor games. Wareki kara kina koya. Wayan na nini. O wayan ni koroy ki katan na koy isipa nga mi ki ami mapuri na mo yung ami. Paka korawakin niya kakiay kay. E na pundi ki pa ayaw rurin nga ikana ti meto anurin nga. O anna ki konani mani nga na koni peki anuri on the screen. Ngayra kay ni kiripes. O pun niya ikatira ete pupuota kiki. Aroran wayan sipa-sipa. Sisipa ikanara. Sipuwa kiya kaina rausu me kainda likira. Kakawara kiya rakuraki. O tepia kinan temenna me temenna. Sipia ti metuwa nika ti metuwa aron. Anwara mera kati ya ikai. O nika kuwa wapa kapunga nakin rapia kawai kapu. E na puto ka aru likira kini meura nusu. Me nakiriki. Patisonia muina rausu. Imaini penin nara meruro awayotu wana tisisiraka nakatiya. Pasina wayani yangoya. Ngana aru na pa ye ye to e tara aru ni kapunga na nam tare pon te ponga rem kwa nanwa e na te yakin na pa e peneri ki am tai me nanom na kon nam tare pon na kon amoso ngana te ke ka yeng o te ponge i pon nam tai ni korawa te pita ki tuta na kon tara ki mani kasu ka am tare pon o tara i me tai na sim pum am karo ke na ke ko tangiria o anfo sisira ki ni ya mo pa wara jira ka nwan na yapong ye ye ka nga nga kia kia Apun kapenya roi nanom nungora na koya. Kora pa ibukin nam tayin da isira na kanwa na rameroro na uson te mani nga po ngayo. Aw kantani nga pa iya isipa nga meri gimen kanwa na rameroro ayo. Nako narataya rimin, samang kaes po na peka ike. Ayo timetan mo ni sinyon tateru, yakatikiroa nikiran nampo ngay.

Hoam tain kai tenu ngoro ai temeni simi ni su ake sna tau roi ni wakina kanu anara ni mea wakia ni kaki posin te ngapo ngayo na ngari ki tapio wam tai buki ni katau roam. Na muana moong ram me tau wani kanu wani puong i buki ni jono ni kiri pesa wapana pe ai morari ki na koi mkwera kuna kuna usi ni pakan di te ngapo ngayo ke. Awai kai kanya tau wani kanu wani puong i buki ni jono ni kiri pesa wapana pe ari yasa amen. Aipsin tau wani kanu wani puong ke temetsi me i peso. Tawan kanwan bong ipukin jono ni kiri peso apa na pe ya kata uro kin tinga pung ayon jono wa takatini pung ni me wan nokas wo tanga wo pi me ono wa an tawro ni kapungan agi an toki kapungan ana na kon chawa no wan te pakantai te pai eri ki tianga ya pe pit me me ni ku ina kaputa jono ni kiri peso apa na pe ipukin jono ni kiri pes tiang Tiang ay pipiti may may yaki na kumay yaki may niku. Nipiri na ay ni may uwa na konti pui na tenot. Taari ina roi. Ibukini makin nako aruray taraante ngay na iyo inariringa nangin detay takaraw ay pipiti ntaputa piwa. O ntaraante tayirik ana roi si takaraw ay pipiti ntaputa piwa. O ibukini panape. Tarante ngay na iyo, inawanang inang tautana ani karaw e pipiti ntaputa piwa. Tarante tayirigi, inaroy si takaraw e pipiti ntaputa piwa. Kawain na makaina. Tawana tepong ke tepongina imain te isipongina no. Katautawan chira me tiyapus, ya katautawaki tiyapus nte tingapong ayo, tipi imiawa teminisi minuanua. Dietana a wowa tismare, wowa isuwa temita. A nime nga kantani nga ki me chora ki orantari. Wapui me isuwa teminis, iminu wowa ntipakantai. Dietana a towana tismare, towana isuwa temita. A nime nga katautawa kiriki me yabusintari. Isuwa teminis nakon duwaiwa detairiki. Dietana a wowa tismare, wowa isuwa temita. Awan yang kan tawan kanuan pung ipkin jono ni kiripes so apa na pe hari esa men de kiripes meteorological service ke obsin tawan kanuan pung ke temets mei peso

Many min ng ram ni kunam te tukura na na yakara ko iran narata inti nga hapong ngayo te pina roi te minisi mini suwa ke sina sinang tauro ay wa kina kanwan nara ni mea wa kian kakpos inti nga hapong ngayo takanta ni nga pa kupo ni pian tauro ay na kwan nam ni mea wa kia ke sinang tauro ay wa kina kanwan nara ni mea wa kian kakpos sina tauro ay kamiaw ramwara sponsor kien tepekara kiara nara sponsor te po taki ipukin te mea uriya katokiara ki ni maanga na the nutrition yamani na kimente UNICEF dinanun anamani ni poka te emfet ngayan kan nare yamani na kan wan nam nimya wakya ni kaki posin de nti nga po ngayo sina tauroi mo ni kaina kona kona na kongura responsa takantani nga na koim gete sa nimya wakya takantani nga pa kona punipian kakaung roi ngay ikainis roi rangin ikainis roi kan wan nara sisirakin nara ni mea wakin ti nga po ngayo me kanwan na na kongra responsa. I mean nung ram na na kongra responsa ya tauro ay napiangkan ni reisiko me ra nampan tarapon na reisiko ni mea wakin taporo wawa ang waisiko ni mea wakin.

0: அவரு என்ன வாக்கு
1: மணி நான் கண்டிப்பா

Ibu nti metu ane pendai suko yo anara nam bandara pon nara isu ane mewa ake to pro wo awa isu ane mewa na ko im gera ko na panam ka tiro nti nti nga po nga yo wo ane pen ku kurai no ngram yo an panan me uri FM 89.9 pe na ko am ka tiro ai na ko yam kora ki na ko yakhan petam ari ki ai pun na ko yam usu ake ko rarwa na ko me nga yen nti nga po nga yo

yo na tauro in desiko me kapene nongram na kongra responsa di ngapunga yo asna karapari ka responsa te potaki ipugin te mauri a katuki arak ngayang kanari yamane na kanwan nam nimya wa ken ka kibosin te ti ngapunga yo ipugin te tirani memya ke sina tauro ai kin kaina kona kona na kongra responsa ipugin kapene nongram ti ngapunga yo ai mina ya tauro ai na pangkan ne desiko me kanwan nara program ke imina

Ay, kamo te tuayo. Tirana ko ako tapin wakin nanti nga pong ngayo. To ako tapin karoy ay kay nga pong kain mo yung ham. Kito ako tauroy na kong namaguri anto kanipiom. Kito ang kuya ni konikiriya na sim na yari rin ti nga pong ngayo. Aw kanta ni nga pakanwa na ramero roe ay inayaywan. Aw po nga na

0: Asunder meroron ting apong ay pun kapiran tan naratay ni kapong anakin ti tarepon kira pya kaway kapo awaratay merawso. Iyang kanwan na pya kaway kapo naroon kapong anakin ti tarepon me kanwanan ako. Oto abe karariki peika kanwan koropa ye kapo unjan na pentepong ay pun tawana te pa yari pairia ni meura inanun te pong tawana me tawana. Ikonani po kira ni katavyaron narareita ki merororora. Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin rabeka wa ikaha po uya ni katuwa pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin ti yonnape panin. Waya konana pe nipuwa karun naraka karike mani yon ti online ni itira tape uwa. Titaripuon, erang mariri kira patana. Maya konana katu meira mera usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Ntita yerang intabi, oibukin nani o asirang kakaitau. Kais ko na noy kanwan rapya kaway ka po. Mengin nani ang kayipes buo ka rame kapayera ikari ki menpaya ikay. Me ipon ko na na pentapin na nana tauta na imin tauta na tipa yara gini kakawa kiriki. O tipa yani pun naratay me tukura kaya kisira gini kaan mga nga iya ki arauso. Kwasa no nora tipa yari ki. Eya wayan teka teka toa kain temu yung ato wana inanun tuwana titap. Oh, awayan teka teka ikikira pataya. Meke teka akarapya kawe konoria. Pakapya nilike yatay. Yon na yatarepon. Eng, awayan imena rapataya inanuntitapwa sito wana. Me ayayangu. Awamena ko. Pahamena ntapo tapewa. Tapimen nati ay atatani ngay ayakaro parang inikan karakina kanuan na yapong. Toon na yarire. Me naka nga. O ni imam metintet. Abe ni muan tapitapin tatara ya tarepon ni memetako ni kanuan tiyo anape. Saki siyani mentapitay o menga karo arangkan kapenya yatay menasiya. Mete kanganga panasiya arangin nanurikin na ya games na ya tamnei na ya tarepon. Arun tiritakin te usu enarangin korakora keni merurung. Dinanun ti memeruru. Te wayan ingari ngari. Te wayan reitakin namaraki. O karekian to wayan rita ki nanon te pong to wana me to wana. Titare poon, epon na ki konahan no niya muin teingan karaw nano. Kito ati meruru epon nanon na kiroi. Saki nanon na paya puhaka katira peka wepo. Mete king e kantani nga ki kay, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konahan ka ponga na kanon tira peka wepo. Oto asana ka putuwa yon titare poon ki. Sinariyan ka ponga na titare poon para pa inim makuri. O ni kapungan na kon neriyay, me ena kiriki pa tisapepeiri arun wakin arapong tuwana me tuwana. Kito enang konan katan na koira men sipangaray bukin na rauso. Ena kiriki titaripon pa tisakontrol me ura. Ay kay tapewa yungon ipupuoki ay konan ni kataya te uso. Timuan, rinye tuwana titay ni katuapong. Ay anabene ni kasukuya ya taripon ni kapene kaini mo yung ngami. Toan tayin te katairi, kito tayin te kainuso, kito ay main te meso. Iyang, kapungan na te tayaan niya ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngari ngari, amitay ni menika ngari. O hanipon kukurey, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katoto. Ati ay yareire mentepaya yanuria, o mentepaya yaswangaki. Ngayaring ka na karo, akapenya yatayin te tayiri, kiyohan tan yatarepon. Awana pun konan katoto nga na pita tiyaka kiani na siya. Nang kanakaro iya iya tayo ni katuwa pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun di muin na pita katoto ani ate ay. Tiyaka tinunga, kakaw nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairiya na si miyo kam na konungok. Ki, kito akam takakaro isa na nuko tinahan outdoor games. Wariki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni karawai kikatan na ko iya. Pangami kaya may makuri na mo yung ami. Pakakorawakin niya kakikay. E napundi ki pa ayaw rurin nga ikanate imeto anurin nga. O anaki ko na ni mani nga nakonipeke anuri on the screen. Ngay na kayo ni kiripes. Opon niya ikatira at ipupota kike. Aroran umayan sipa-sipa. Sisipa ikanara. Sipuwa kiya kain narawusu me kain dalikira. Kakawara kiya arakuraki. O tapia kinan temenna me temenna. Sipia ti imeto anika ti imeto aron. Anwara mera kati ya ikay. O ni kakwa wapa kapunga nakin da pya kawai kapo. E na po uto ka rulikiragi ni meura nuso. Mea nakiriki pati sonya mui narawso. Imaini benin nara meroro awa yuetu wana tesisirakan nakatiya pasina wayani yangoya. Ngana aruna pa yeye toa etara aruni kapunga nana mtarepon te ponga rinkwa nanwa. Ena te yakin napa epeneriki amtai menanom nakon namtarepon nakon amoso. Ngana te kaya kayeng awa te ponga ipon namtai nikorawa tipitaki tutana nakon tarakim mani. Kasuka amtarepon awa tarai metaya nasim pum amkaro kenake kotangiria. Oh, anu pun sesirah kini ya, mau apa awara? Cerah kanuan nanya pun. Ya iya kanga ngaki aki. Oh, pun kapiannya roi nanom nongora anak oya. Orang pun mungkin nanti indah isirah nak kanuan nara meroro nusun cuma ni ngapa ngayo. Aku kan tani ngapa iya isi panga merek ini kanuan nara meroro ayo. Nako nara tayar emin, sambil kaya sekolah nape kaike. Ayo tu metan monis nyon tateru, ya kati kerawa ni kira nampong eh. God's family, we are one big happy family, God's family.
1: Oh, ayo am katanwa tare, ya tengira kina konan bikin nongram te, nti ngapong ayo. Nako iya tokora kia kia kakari kia temane naki makuri aika iyo antara wate ina inano mepeso. Ibuki na mirongorong ya waki nkai iyen set. Nipusimaya na aki ya kanikauka aya bank accounts. Ibuki nkakari nana yamane naki makuri nako yei. Nkana koya ngua kaukan am bank accounts kwa ta iyo kanikawara the sport complex. Ibuki mi kain peso ke KTC ibuki mi nkami kain TUC. Ngana tayoga nu ta bepa nampong ni pung jat khapi rona ki me amai di jat khapi tayoga no rana official Facebook page mysa ibukini paninin rongrongana kampesin da pa wan me ron de sakoropoki men te mysa

Pantabong nga po ang tamero at po ngayo ay rang kaitaw kung kay Corineya pa ako nakapanin tapio wa ministra di kiw hindi ko ang ura ay kumututo ayo. Tirana ko ako tapin wakin nanti nga po ngayo to ako tapin karoy ay kay nga pong kaini mo yung ham kito ako tauroy na kon nang maguriyan to kanipiom kito ang kuya ni konikiriya na sim na yariri hindi nga po ngayo ako ang tani nga pakanwa na ramero ruwe ay enayay wan ako nga na nanakoy.

Asun na ramero ron ti nga po ngay. Pon ka perantan na ratay. Ni ka po nga makin ti tarapon. Kira pa ka way ka po. Awa ratay merawso. E yang kanwan rapi ka way ka po. Naroon ka po nga makin ti tarapon. May kanwanan ako. Oto abay karariki pay ka. Kanwan koropa yay ka po. Diyan na pente po ngay. Pon towa na tiba yari ipahiriya ni meuray na nun tipong towa na metowa na. Iko na ni po kira. Ni katavyaro nirareita ki merororo. Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanuku nikiripes ki amena yonnape. Sireya kinda peka wa ikaha po uya ni katuwa pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin ti yonnape apanin. Oya konana pe nupuwa karu naraka karike mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titarepon, erang mariri kira patana. Mea konana katu meira meera usu wa ikaha meka isi nanuku napera. Nititai erang intavi. Oya bukin nani oasirang kakaitau. Kais ko na noy, kanon rapi ka huwag ka po. Mengen nani, ang kayipes buo ka rami kapayira ikarik menpayay kay. Me ipon ko na na pentapin, nanana tauta na imintauta na tipayarang ini kakawa kirik. O tipayan, pun naratay me tukura kaya kisirang ini kaani mga iya, kaya arawso. Kwasa nonora tipayarik, ayawayan tekateka toka hindi mo yung atuwan inanon tuwan at itap. O awayan takataka ikikira pataya, meke takakara pekawe konoria, pakapenirika yatay, yon na yatarepon. Eng, awayan imena rapataya inanunti tapwa sito wana, me ayayangu, awamena ko, pahamenan tapo tapewa. Tapimen na diay, atatani nga ya, yakaro parang inikan karakin na kanuan na yapong, toam na yareire, mena ka nga, o ni imam metintet, apenumuan tapitapinta. Rai yatarepon ni memeta ko ni kanuan tiyo anape. Saki siya ni mentapitay o menga karo arangkan ka penya yatay menasiya. Mete ka nga nga panasiya. Arangin na norikin na ya games may yatamni na yatarepon. Arun tirita kinti uso enarangin kurakura kini merurung. Dinanun ti memeruru. Tawayan ni ngari ngari. Tawayan rita kinti maraki. O karikian tawayan rita kinanun tipong tawana metawana. Titarepon, epon na kikonan doon niya muin teingan karawun na no. Kito ati meruro epon na no na kiroay. Sa kinano na pwepwa ka katirapya ka wepo. Metiking e kantani nga kikay, pun na ron ti kaperans. Kaperan tamtay. Sikonan ka po nga na kanon tirapya ka wepo. Otos na kaputuwa yon titarepon ki. Sinariyan ka po nga na titarepon para pa inimakuri. Oni ka po nga na nakon neriyay. Me ena kiriki. Pa tisa pepe airia arun wakin arapong tuwana me tuwana. Kito enang konan katana koira men sipa ngarai bukin na rauso. Ena kiri kita tarepon pa tisa control meura. Aikai tape uwe yango ni puopuwa ki ea konan kataya te uso. Temuan, rinia tuwana tetai ni katua pung. E anapene ni kasukuya ya tarepon ni kapene kaini muyengami. Toan tainte katairi ki. Kito tainte kainu uso. Kito ay main ti meso. Eyang, kapunga na titayaan niya ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare ngare ha, namitay ni menika ngare. O hanipon kukurey, imere na mi. Teka uwa. Karo, anariki patahan karawa teka toto. Ati ay yare ire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayare nga na karo, akapene yatayin titayiri kiyohantan yatarepon. O hanapon kunan katoto nga na pitiya kakiyami na siya. Mangka nakaro iya iya tayo ni katuwa pong nungura o ni meruro menasiya. Awa na pundi mo ina pa tekatutuwaan ni atey. Tekatinunga, kakaw nga karawagin na may activities na may uso. Naroon neto akam kairiya na si miyo akam na konungok. Ki, kito akam takakaro isa na nuko tinan outdoor games. Wareki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni karawagin kikatan na ko isa pa ngami, kaya may makuri na mo yung ngami. Pakakarawagin niya kakikay. E na pondiki pa, ayaw rurin nga ikana ti metuwa nurin nga, o anna kikona ni mani nga, nako ni pekiya nuri on the screen. Ngayra kay ni kiripes, opon nga ikatira, ete pupuota kike. Aroran nga yan sipa-sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kain na rauso, me kain dalikira. Kakawara kiya arakuraki, o tepia kinante menna mete menna. Sipia ti metuwa nga ti metuwa aron, anwara mera katiya ikay. O ni kakwa wapa, kapunga nakin rapi kawai kapo. E na po ito karo ni kira gini meura nusu, mea nakiriki, pati sonya mo ina rauso.
Imain penen nara meroro awa yoto wana tesa sirakan nakatiya pasana wayani yangoya. Ngana aruna pa yeye to etara aruna kapunga nanam tarepon te ponga rengkwa nanwa. Yana teyakin na pa epeniri kiam tay menanom nakon nam tarepon nakon amoso. Ngana teke kayeng ate pongye ipon nam tay ni korawa tipita kituta na nakon tarakim mani. Kasuka am tarepon o taray metaya nasim pum amkaro kenake kotangiriya. O anpon sisirakin iya mwa pahawara tirakan wan na yapong. Yeye ka nga nga kia kia. Oh, pun kapan ya Roy nanom nongorak nak kau ya. Orang pay bukit namta indah isiran kanan nara meroro nusun cuman inga apa ngayo. Aku kantani ngapa ya isi pangan merek iman kanan nara meroro ayo. Nako nara taya remin sama yang kais pun apa ikai ke. Ayo temetan monis nyontatir ya katik roh nikiran nampongai.

Meniminong ram nam kong ra kimoto tuan. Temeroro nusu meiron ne yere ne temetane mona simion na yakaro koira narata inte nga punga yu ai punsi wan wari kitiminis. Ai nang por wai wake urunga ne pon dry wa wan narata yeres na. Wa kina e kanwan nara ra wan ka kpos na pare te meten nanom program ke kuna ke atangira kina koyo yan panani be uri FM 89.9. Mayare ngol te saungra ke ngol era kwa te meton rona ngongra mi wan panani be uri FM 89.9 na wan te nga punga yu ngana ye kunam. Kutangiria pe nongora ya kinaki. Kwa reita kinke ni message na kondara Facebook page. PPA Maori FM 89.9. Kikuna ana pe ndesi kumaika inikana kwa kunam. Kutangiria pe nongora ya kinaki. Na wante te ngapunga yu. Amsoroni kwa rikin te ngapunga yu puninga yang fang source. Na tauroa ndesi kume kanwan na programa yu. Nipondroa yu wa yu wa nikara kwa ponte puina kia rata yeres na Musrawa ai kanwan dara rawan ka kpos ya meten nanom program ke kuna kya tangira kina koyo yon panani mauri FM 89.9 da tawroi dikin data kanwan noram de nga punga yom osna ke no ko tokorana na kon ne yiri ei Britney Spears me kuna na sometimes

awam tain kaya bani po roi duwai was nang tau roi nwa kinakanwan na rawan kakpos meten nanong program. Na koy mgera ko mga spari sida nungong ram yon panan Mauri FM 89.9 tinga po ngayo sa wa kinang kay kanwan na rawan kakpos meten nanong program. Ntana yi kunam ya kutang hirya pera ngora yaknak yon panan Mauri FM 89.9. Kwa rey taki gini message na kon na Facebook page PPA Mauri FM 89.9. Yakuna na pendesi ko mekai ni kana kwa kuna mera kutangiria na wanting apo ngayo.

sina tauruan kanne ne busmaera moni meten nan wari yariki ki ndokon tin ting apung ayu o yaka ngai te kana meuri fm 89.9 tayoka katanga kunan tabito we men ai pa katikiro yesipu aika felix king teta king new metai king metai tekatara yote pa tekatara ngai ia mosirawa aya monchem nte pongayo oipon na koim ngoi fm 89.9 korarapa aya karapa kori ki tipitaki kapupungan rona kiran nara beten nano program ke kuna ke atangira kina koye yon panani meuri fm 89.9 tinga pongayo wayon kana kuna mera ko tangiria kunan tapito wea men ai ere ko pa tangiria pa re tan nam katikira ina ko ya sipum ake ya musirawa ya ya mon aya mon tem de pongayo

Sina tauro ari kini busi mayara meten nanu ari atangira kina kona nte inga aponga iyo ya ka ngai te akana. Mauri FM 89.9 nta mayaro ante inga aponga iyo. Ya pupusi te kuna are this is how we do it pa nakana kua kaina meika ini mai ye. Kura arapa tikiroa inkoe meika ni. Ya karapa kori ki kiachi kaweru doa nakira na pen nara program e meten nanom program ki kuna ki atangira kina koya yon panani mauri. FM 89.9 nga po ngayo. O yon ka na kunang mara kwa tangiriya pa e nang ngurayak nek. This is how we do it. Takaan tani nga men katangan kunang mayo ay napunipe anurwa kikay na irom. May kanin.

sina tauroari kin busmara meten nanon te ngapo nga yo ya ka ngai te kana mauri fm 89.9 kwata yo ka ni katanga kunan nei kawe men fob ayo pon kautan metan sibu ai nei rokirinta pa yongani merurung on teira kini karoi tapena pa yongani merurung on teira kini karoi tapena korapa apira te taki pinies mei pesu aya karapa koriki apira te taki pinies mei pesu ndona kirana pen te tinga punga yo ra program me meten nanom program ke kuna kya tangira kina koi yon panani meuri fm 89.9 oyon kana kuna mera kwatangiria kuna nei kawe tokorana men fob pa kautan metan sibum ani rokirin tantinga punga yo

Sina tauro ai rikini busmaera meten nano me iron te pitaki kapoponga a ya ka ngai te kan te te meten nano ayo me uri FM 89.9 tai yo kari ki katanga kunan te tame ruata meki te korana pa araka kai tau na kon wen te me au nte me tuan na natangira me anaka ka okin na koia ka ai na rausu o ai na koim FM 89.9 korara pa Ya kai tau kori ki te pitaki ka pupunga. Nam katikiro ain te tinga hapunga yo. Nara meten nano program. Awa yon kano kuna mare kwa tangiria. Kunan te korana fata ruata meki. Are kwa tangiria pe na ngura yakna ki wanpana anime uri FM 89.9 tinga hapunga yo ke. Takantani nga men katangani kuna mayo. Aina puni pe anime uye yom. Nungu ngura ke men nam tapara kwa teme ton rona yei.

ko pente me ton rona inara meten nano program tinga punga yo amta inga e bon si ten wari kite minisa na ngi teran wai wake uringa ite me ton ro ani konara program ma yo ni karo ko pon te puina wa nara ta inga neres na musra wai kan wa nara program ni ka ko sa yo kuna gi atang rek na ko yo an panan wi uri fm 89.9 sina tawro ari kin busma ara meten nano me iro ne kechi kaweru o yaka ngai te kana me uri riki ta yo ka te kuna are holo to me iro wi aka ante vaka pa nakana kwa kaine mei kai ni TikTok kurara pa a tikrawai ngoi a ya karapo kori ke chi kawirun ro na kirana pante ntinga apunga yo de metom ro na kiran tinga apunga yo wa yo kana kunam mera kwa tangria kunam TikTok holoto meiro wi aka ente vaka ke ta kana ne men katangan kunam mayo ana puni pe anu ruwa ki kaina mei kan ha ta kan tan ngana pe na koim ke ra kwa te meton ro na ntinga apunga yo ta kan tan ngana pe na puni pe anu ruwa ki kaina mei kan ni kunan ni ye ni ka ni ke chi kaweru de ntinga apunga

0: sina tauro ari kin busmaera meten nano ari atangira kin akona oya ka ngaitia kana meauri fm 89.9 kwata yoka nikatanga tekuna ari kota kupa yakaunga pa nang puni kana kwa kaina me sipu ayu ten new me tai king yonara mangkon dani pui ayu kurara pa oya kai tau kori ki tepitaki kapuponga temetom ndona kiran tinga punga yo dara meten nano program ke kuna ke atangira kina koyo yon panani beuri fm 89.9 oyon kanne tokorana ari akong ari yari nei ai pukim pa kan nang poni kana kwa kaina ko e me sipum me ten new me tai king yon nari ami mangkon dani puente tinga punga yo
1: kai ni nga sika mananga

sina tauro ari kini busmara metenda non tinga punga yo me irong nei Florence Kofui Son o yaka ngai te kan na metenda non yei te yo ka te kuna are Cape Lodge Fanning Island pa sina kamiaura nongora yei inanon karawan tapera kora arapa o ya kai tau kuriki Florence Dona kiran ti ngapung ayon nara metin nanom program ki kuna kya tangira kina koye yon pana ani meuri FM 89.9 ti ngapung ayo. Ayon kana kuna mera kwatangiria. Welcome to Fanning Cape Lodge. Ki are ana ki on nei. Ya ana ki ron nei rakenta to wakin ke pa. Deitan nongram nepe yon nara metin nanom program ti ngapung ayo.

Kupenti metu andonai nara meten nano program. Sina tauro airi kini busmaya ra meten nano area tangira kina kona. Mehirong tepitaki kapupunga. Aya kanga iti akan di timeten nano ayo. Mauri FM 89.9. Tayyao ka katanga kunan nikunau men AI. Pa anakanokwa kaina sipu. Aika Felix King, Teta King, Neo Metai King, Metai Takatara, o Yotapa Takatara. Aya temetuari kini kai tauku tepitaki kapupungan temetuam rona kiran ti ngapunga yo nara metin nara program ki kuna ki atangira kina koyo yan panani meuri FM 89.9 ti ngapunga yo oyong kana kuna mera kwatangiria kunan ni kunau ari ana ki meirun AI takantani men katangan kuna mayo ana puni pen urwa ki kaina iro wiya sipum ti ngapunga yo

sina tauroa rikin busmara metenda no tinga ponga yo me irou nei shona aya kan ai te kan te metenda no yo mauri fm 89.9 yapubusi the driver out driver hongkai pa kuna katanga kuna no nose hare yasia tewa pa ina woya ina non pusina korapa o tikiro yampung aya karapa kuna pe shona ndona kiran dinga punga yon nara meten nano program ke kuna kya tangira kina koyi yon panani meuri fm 89.9 oyon kana kuna mara ka tangiria kuna ndono usi ari yasia tewa takanta ninga men katangani kuna mayo aina puni pe andin nangin nam driver ina non pusina nte ina non takawa nte tinga punga yon

Hi, binti meto ane pen doni kunti ngapung ayon dara meten nano program. Hom ta ingkay ay pun si awari ki timini sa inang pote puina ki arata yeres na musra ay ganoan dara rawan ka agpo sa iyo. Ayon kan narin na tauruan kan nini busmaya towa nara meten nano. Kaya pun kan rapu arata ipa ay pun si awa timinis na tauruan kan nini busmaya ra meten nano towa nari Ya kaya ini seroy me pun nara aratai mti tinga apung ayu ke jawa tepuina. Asna tau roy dikin busmaya ra meten nano tepitak. Kapopong ya kangai te akana. Mauri FM 89.9. Ta yoka katanga kunan tepitowu ya men AI. Ba inakana kua kaina. Nei tau tongo ngkai espouse kora arpa. Ya kai tau koriki tepitaki. Kapuponga doana kiran tinga apunga yo nara metin nano program. O ayon kane kunan mera kwata ngiria kunan tepito uya adia na kiron AI. Kan teninga men katangan kunan ma yo ay napuni pen na kukaina ki en urwa kaina iron nei. Nei tautonga rekwa mani viara nan tinga apunga yo ngai ya usike.

Minimi no ram kunam tokoran an ya karo ko iran nara tain tinga pung ayo go woro ait minis min te puina ayo are ro ya pun doro ko ain tokin kan wan nam ke kora kora nam meten nano program tinga pung ayo ke kuna cha tang rek na ko yo an panani me huri fm 89.9 ya kai tau ko ani kara pa ko ki na ko im ke ra kwa sunday tain nara meten nano num nara meten nano program tinga pung ayo tirana kon wan nam inga pung mai kan na ti me ton ro ni ko ngane yon banan me uri fm 89.9 kaya bune bora tai sinang tawrain wa kina kan wan nara rawa ka timina on nam wan kan ngura me katan wa tare tangira kina kona men tem waisa na ko yeto kora ka kiya ka kare ke temani na ki makuri ai kai yon tarawa te ina no me peso ipkin na mi rongoro ya wa kin kai ANC ni busimaga na ki akani kauka ya bank account ipkin ka karinan ayamanin naki makuri na koyay ngana koyang wa kaukan am bank account kwata yoga ni kawara the sport complex ibukimi kan beso ke ktc ibukimi nkami kan tuc ta yoga nu gota pepan nampung ni pung chat copy ndona kime amai di chat copy kwata yoga nora ana official facebook page hemwai sai bukini paninin rongrongona kampesendapa wa ane meiron disakoropoki Mente moi ça.

Asun na rame roron ti nga po ngay, pon kapiarantan na ratay, ni kapo nga nakin ti tarepon, kira pia kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanuan na pia kaway kapo, naroon kapo nga nakin ti tarepon, me kanuanan ako. Oto abe karariki peika, kanuan koropa yay kapo, njaan na pente po ngay, pon towa na tepa yari ki pahiria ni meuray na nun tepong towa na metowa na. Iko na ni puwakira, ni katavyaro narareita ki merororora, Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanuku nikiripes ki amena yon nape. Sire yakin da peka wa ikaha po uye ni katuwa pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tiyon nape panin. Waya konana pe nupuwa karun naraka karike mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titaripuun, irang mariri kira patana. Mea konana katu meira mera usu wa ikaha meka isi nanuku napera. Ntita yerang intabi. Oye bukin nani o asirang kakaitawu. Kais ko na nuoy kanuan rapi kawai ka po. Mengin nani ang kayipes buokara me kapayera ikari ki menpaya ikai. Me ipon ko na napintapin na nana tautan ay min tautan at tipayera ngini kakawa kiriki. O tipayan ni pun naratay me tukura kaya kisira ngini kaani me ngayia ki arawso. Kwasa nunora tipayera ki ayawayan tekateka toa kain timo yung atuwan inanun tuwan at tetap. O awayan tekateka ikikira pataya. Meke te ka kare pe ka we ko noria pa pe ni ke ya tai yo ne ya tare pon en a wa ye ni me na ra pa tai na nte ta pa si to wana me a ya yango a wa me na ko pa me na ta pa ta pe wa ta pe men na te ai a ta ta ni ga ya ya ka ro pa ra gi ni ka ni ka ra ki na ka no an na ya pon to an na ye re re me na ka nga o ni ma me ten te a pe ni mo an ta pe te ven ta ta ra ya tare pon ni me me ta ko ni ka no an ti an na pe Saki siyani, menta betai, o menga karu, arangkan kapenya yatai menasiya, mete kanganga panasiya, arangin nanuriki na ya games me ya tamni, na ya tarepon. Arun tereita kinte usu, enarangin korakora keni merurung, dinanun te memeruru, te wayan ingare-ngare, te wayan reita kinna maraki, o karekian te wayan reita kinanun te pung towana me towana. Tetarepon, epon naki konan donia muin teingan karaunano. Kito ati meruru epon nano naki roi. Saki nano na wepua kaka tirapeka wepu. Meteking e kantani ngaki kai, pon narun te kapeerans. Kapeeran tamtai. Sikonan kapongana kanon tirapeka wepu. Oto sinaka putua yon tetarepon ke. Sinariye ni kapongana tetarepon parapai ni makuri. O ni kapongana nakon neriyai. Me ena kiriki. Pa tesa pepe airia run wakin arapong to wana me to wana. Kito a enang kona ni katan na koira men sipa ngarai bukin na rausu. Ena kiri ki te tarepon pa tesa control me ura. Aikai tape ua yango ni puopuo ki e kona ni kataya te usu. Temuan, rinia to wana te tai ni katua pung. E anapene ni kasukuye ye tarepon ni kapene kaini muyengami. Toan tainte katairi ki. Kito a tainte kainu usu. Kito ay mahinti meso. Eyang, kapunga na titayaan niya ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare-ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurey, imere na mi. Teka uwa. Karo, anariki patahan karawa teka toto. At ya yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayaring ka na karo, akapene ya tayin titayiri kyo hantan ya tarepon. O hanapon kunan katoto nga napi tiyaka kiani na siya. Mangka nakaro iya iya tay ni katuwa pong nungura o ni meruro menasiya awa na pundi mo ina pa teka tuwa-tuwaan ni atay. Teka tinunga, kakaw nga karawagin na may activities na may uso. Narun na tuwa kam kairiya na si miyo kam na kolungok. Ki, kituwa kam takakaro is na nuku tinahan outdoor games. Wareki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni karawagin kikatan na ko isipa ngami kaya mimakuri na mo yung ngami. Paka karawagin niya kakikay. Ena pondiki pa ayaw roringa ikana te imeto anuringa. O anneki konani maninga nakoni peiki anuri on the screen. Ngaira kaini kiripes. O ponnye ikateira ete popo takike. Arora nungwayan sipa. Sisipa ikanara. Sipuwa kia kaina rausu me kain dalikira. Kakawara kia rakoraki. O tepia kinante menna me temenna. Sipia te imeto anikate imeto aron anuara meara katia ikai. O ni kakua wapa kapunga nakin da pia kawai kapu. E na puto ka harulikira geni meura nusu. Mea nakiriki pati sonia muina rausu.
Imaini pendin nara meroro awa yu tu wana tesi siraka nakatiya pasana waya ni yango ya. Ngana aruna pa yeye eto etara aruni kapunga na nam tarepon te ponga rengwa na nwa. Yana te yakin na pa epeniri kiam tai mena nom nakon nam tarepon nakon amoso. Ngana te kaya kayeng awa te ponga ipo nam tai ni korawa te pita ki tuta na nakon tarakim mani. Kasuka am tarepon awa tarai metaya nasim pum amkaro kenake kotangiria. Oh, anu pun sesira kini ya mau apa awara? Cerahkan wanita ya pun, ya iya kanga ngaki aki. Oh, pun kapenya roy nanom nongora anak ya. Orang pay bukin namta inde isiran kanan rame roro nusun cemani ngapo ngayo. Aku kantani ngapa ya isi pangam merike meni kanan rame roro ayo. Nako narata ya remin, samang kais kuana pay kaike. Ayo teman-teman semua yang tak teru, yang katikirawan dikira nampungnya.

Nakoya nausu tamena taige yopi yo animayana o tarawa. Hanausu meiron sinana rewi pekiae mepuna. Nite nene ata yo animayana tarawa o antapu aki amena yei. Sakasa metukurehi pa yasa ni kea kawetiana tepu tesipu o tesipu toru. Ane irarakita taie. Rewi ntepung temwanipung tenungwa nakas wawatanga wapui mea onowa. Nchon nara kipeso. Rapatane wene ndau nanausinasina karia uwe taakike ipeso iwentiros. Awa takatanuata yanako meiro nupuna nasina sibuna sibutoruna meipeso. Awa yanakaya kirapatana Nti awa tepuina, nti ngaponga iyo. Awa iyo iriana tekuna riatangiraki. Kuna ni maiana arianaki iroune iakines.

tayo. Kainis na ko yung may sinara. Diki, aga kamasa na kita nira. Noran na miya ko'y na may tararuwa. Ay muarara rin kami tangira. Aresa ko na may kim na nanonis kumira rin kira. Kaparayara po rin.

Mene mi nora am kunam te tokora na an, ya kar koi ran rata in te nga pung ayo, a waro ay diminis mi in te pima to wana. Te takanta ni nga pa ang koi ay in te miyang ang tatay ayo, ya pinu pakapakara ng anan nam kuka, ibukin na ya katawan ukaan patam, te in te nga pung ayo, okay? Na te me to an roro ni ko yon panani meuri FM 89.9, kuwe ro kwa te me to an roro na ina wan te nga pung ayakan mga katawan ayo. Na te me to an kakana koi kanwan nora am yon panani meuri FM 89.9. Tapi korakunam makin nari nih, makin kaku kureyam.

Karinan ng imde, hindi nga pong ayaw ay bukini karawakin na kas pangam ke, ka ako ko akuro ke, ima hindi tawano. Nikara ko po hindi pime ako ko hindi tawano na tauro ay ganyan day suko me tiruan ni karikin ako naman para ni kilipes, ibukin ang orama, mdongrong ay kapo, mdongrong na pemayo, tipe-tipe kime onape.

Ang kaya po nung kita, hindi pa ka tayo. Na, sinirong lang yung kagiyo, at saka yung sinuwari. Lahat yung buwan.

Many men who ram the Quranan. I need more of you. Yakarakoiran rata inte. Te tawano wa puriri ayo. Ay pun si te puni nari kita minister ay nang po te pima wo. Na te metu ari kini kau ringgon po te pima wo. Na tawroi leita ang ram me. Tiro ni kari kiro ngon men paran kiri bas. Yukin leita ang ram ngon ngon kiri bas ay apo. Ngon ngon na pema yo te pitipiki me anap.